0: echo
1: nyala ndo mgezi furumi ya kabake tiba neighbor nga tiba na furuma bajia kulaba
2: mwachewe nimba samba
1: nkumite ne kasanda ya ngambi enti mfuba anganyo mbwemba ndi mulamu ne mfunanga zuhia jensala ate ne njigabana kuna abasilamu abalala chikuru nyo Allah ya chisomesa ne mga ndi wevali abasilamu be kasanda ubanda viranga ubangambile timba tumidi bafune zuhia basali hidi yukusari visoreja hidi yukuru nobudombolombo babugoberele omuntu waba wakusala zuhia aina kola atyange nakuzisemberera abantu bagala kumanya tebagala kunonya kumanya ngate Allah subhanahu wa taala atukundira okunonya kumanya chikuru otitagadde muntu nomugabira kunyama eri aba batesobola lokati yiyo zuhia nojigabana kone banno chikuru yes lokati awo saini kusata inzo kumusanga ngao agenda kuwate chisura wachisari to sala gwe bitakirizibwa unabyo muri mwe bitakirizibwa kusala ubera kugira no zero acha echo Allah ti achoga ti achogamba kuti sala ochitegete ya ngamia tazichara bikana na zoba azogera ko kubanga bawarabu eri side eri bali bazirina yewe natani ko kusomesa kuidi enkuru eyo yokusala ebisolo muloza ne class tunajisoma na yeye ne kambeyo nyaniriza abayizi mu class room baniriza mukasera ketuita ko kuomesa olulimi classroom ejuddemu okuyiga n'okutegeera n'okumanya n'okweyagalira mu lulimi omuntu olwamanyi ogutali musango labo ono bwatudde gwe ono mukyalani ono nyangasira diri no ku uniform leka ndisome mama Jenny ejengera uniform lwaki wagisaze n'ogifitinga twaji kuwanga etuka wansi kubigere lwaki wagisaze mu mini bana bawala n'obute dabalabalaba nasazi monika mwena muli mu classroom yoyo ndwalero lunasoboka nga ntandikidde mukunenya bayizi kale mbaniriza mu classroom yokuwomesa olulimi kankebere wano ntunule engeri lesson ya lero nga bwegamba yali musajja eyasiima obuwoomu obw'ekyokulya era bali mu kulya nga bawoomerwa emmere n'ayatula ekigambo ekyasinga okusanyusa omufumbi nti emmere yompoomu era bw'atyo teyakoma ku ekyo n'amugamba nti ddala kituufu weebale kufumba kituufu emmere yo ewoomye kale nno wano weyasinziira n'agamba nti olinayo kokunda weebale kufumba awe tutambulidde yes simanyi lwaki wenyogera ku byokulya amaleso ganjika naye ensonga bwetyo bwe yali njikuddiremu ejulire yali musajja eyali yeebaza obuwoomi bw'emmere obwali obw'omukyala n'okwebaza obuwoomi bw'ekyokulya bwatyo yayatula ebigambo bino nti emmere yo nga mpomu emmere yo ewoomye olinayo kokundala weebale kufumba omugezigezi ali mu kibiina yandibadde kati awanika omukono kati yawo nti abasomesa batera okubuuza have you understood fenna ne tuddamu yes tiche naye nga ddala fenna twalinganga tutegedde towanika omukono nga tewekakasa kitegeeza tokuba simu nga tewekakasa lulimi ekigambo kyetugamba ntitugamba nti weebale kufumba kyetukyusa mu mbazi ng'eyo tujjemu ekigambo era n'olwaleero mu mboozi eyo tujjemu ekigambo nti weebale kufumba okimanyi mu lulimi ki womesa olulimi simba wanji mukulu James wange ntera akaka message awo tuli kumulamwa uba twabuze dda bwatyo bwogenda okwebaza baba basinga afumbye emmere woma mu lusoga kiri kityo aba tulimbye womesa olulimi mpulire wamma wanji nji mpulira bibyo
0: Onumutima kani kandu kwa kasao.
1: Rurimichi.
0: Lungereza.
1: Nkale.
0: Thank you for cooking.
1: Mchala muse mgorombi. Ye gwa nakwasa akatabo kakalichula myoru zungu. Gwa manyika zungu akatono. Tuli kumula mwao. Aya na ye muse akalika. Wa mama anyi. Kali. Kale. Nji Hey.

0: simba kwazu kukenda mama.
1: Ewa dago mami ono. Mami ono, mami Yusufu, simba. Ayogera obugambo obuluma. Mbu yomu kubalu wanye teke ni kakaso uwe tengere debu wa Uganda kuhisibwa. Mbu ilaba dete yeba kanga yeba katisawa mwendane tundu. Eyo ngobude bugende dide mkama ya miyambi nilisibwa. Baguli no. Ayogera obugambo obuluma abantu. President yoyo likekuta mseve ni nina alinza aliteke kumukono. Na yendo ozari agendo kutandikira konga yaka. Laila buwati. Hei, tasigazi sisiwa lwa kubiri. Lwa kubiri lwa agendo kulaira. Kule mbeza haba agendo kujewa na haba mawanga. Haba agendo kweta haba kumukono gui. Haba mba kakaseza. Na yate njagalu kakasa mwewe twice ukuja. Mwe mba mja mweke njini. Bate lwa kutusi ndikira haba chiseba abwe. Lwa kubanga yeno tebaso kakuogera anti tetugenda kuja. Hei, mwito mkulembeze we Gaboni, ne mwito mkulembeze we Rwanda, ne mwito we Kenya, ne mwito. Ne waliwo abantu betumanyi nti bodi basobola kusubwa mukolo guno. Gwe sisobola kugamba nti tayinza butajja. President we gwanga lya Tanzania Samia Suluhu ayina okujoyo. Owe Kenya wano tayinza butajja oyo. Shikedi simanyo we Congo. Na ye waliwo ataba mbe tuyita ne mugenda ne mutusindikira abamyuka. Uchichi chemba mtegeza. Ntimuza nyonyonyo eno kumikolo jyo kulayira. Byebyo kulayira byaffe bibatamye. Muze nyonyonyo. Ngere mikolo jye jimute mukyala bawo kapya. Lwaki mutusindikira abamyuka. Mwe mwenyini mwe muba mujja. Ye bino mira koje. Nange ninganga nali mu nteka teka. Mpuli dendoje. Zetuinayo, temuagala kulala bakumba.
2: Ye chichi wama chetubadeko. Wama tubade wano.
3: Ukuse, ocha uomiriza. Uomiriza uomia. Zoku kakwa kubesimo. Otuvuli oluvufu morufao wa suze.
0: Kale tuvuli de kuruvufu morufe wa mwe. Owaye! Ajikoza atyo na ajizanyira mobu zanyizo. Mkiso kufunyo ajitagalira mu. Wama wanji. Wanji mukuru. Je tuli munango lyoti yesebo.
4: Nze mwange mwawino.
0: Eke.
4: Bangali anu famu sopi ground and sinza ni president yo Simba.
0: Owe, wala bieko kuzino basi za masanyalaze.
4: Kako zisina zina basi.
0: Zinyiri.
4: Umoli rumtuga Kampala.
0: Lumpe.
4: Wajaba kipi. Yasuso na kuwe gulo. Ulumanyi malenkuwa ukufundi mbangali wakuba mkuru.
0: Mbwe chizimbe cha hamu ne chijula. Amataba gazize mune ga ingire bizimbe. Kibuga Kampala senta atezaroni puli laba kazi bebagamba senta za futu wakazi chazaroni marandi rodi batu banja manange engato nizi ugange vye nyanja nga zili kukuse ye ya ziti nga antikati umu na kuwa kuzatia uwanga nji
5: mkono neza PPM
0: ya wabu nati
5: mato za zaroni toka inayone buno busawa kumi
0: awo
5: Uwotekete.
0: Wabu nyumiza antibazi soro zanga zibu ungera.
5: Obo.
0: Mwabutumasawa kumi.
5: Usawa kumi obo.
0: Wabu soro za bu ungera.
5: Uwotekete.
0: Bukuru wabu amarwa.
5: Mnyu amarwa likino.
0: Nkulina. Kasawa gambaji.
5: Kasawa tayina tapu.
0: Okay.
5: Mwetulipu ya kara.
0: Abantu bangambia tineo baba sengura.
5: Kiri ya kasao. Wata angara.
0: Ebyo kusengura abantu biatu ukadeyo.
5: Anti tulimu kanso.
0: Ebyo wama ataba kulira kukubo baino vago.
5: Tulimu kanso. Wai uruvu uvumo.
0: Rumpe.
5: Narusanzeo nakadi indiri. Mugomba ina muganga.
0: Chalo je chiri echo.
5: Bachita seita nakadi indiri.
0: Katonda wa.
5: Disikiti mukono. Eri je chisembe ratara kulisikiti ya mukono.
0: Okay.
5: Kitoko. Yerio muami inyekude na munsuha. Tawarabe batano. Wajira na arumako.
0: Allah.
5: Kakati ate. Ate mutabaniwe. Ate yena taku mama.
0: Ya nyini owe waka?
5: Owe waka kwa nyini wate mama kwa zari za tala.
0: Omutabani nadane mama we?
5: Neba itama chini wa bakanda.
0: Neba liyo kawa yesu, neba kumachani si?
5: Ate kutu.
0: Katonda wange.
5: Sili ya batu nakatiri, sama mzikiriza.
0: Ama kagu gali mwe chukuno.
5: Jagalize kubantu bange.
0: Sebo.
5: Ya kuzuku saku mama maria, lezata maria bali yao, ikasawu, abasawu.
0: Okay.
5: Bali yao wazuke bakolere kubajanja baba abantu opposite ne chakuwata usoni yao. Sawo bakozi nyo. Ndakuza ko tata basi ya warasa wala tava ako. Waruwa na nyini tangira se chiti ndusiba kanika. Mchara wange simu era bije. Na abana bange. Unu mwenye wa maru jimbi.
0: Kari bukuru boda ni hikatia. Mpadole. Tato kunda kumana, tino mwana nenda kumama, kwe chichi, tuto nga chinene gondi. Kato na waki. Ave jinja na atebo tebasa nyukide moro kazama sanyalazi. Bana ave Kampala bachazo gerebe kikiniki. Baga nti banu baze kutugoba kumulimu. Luachi, mulo, bazi sabide nesari nkambu. Baga nti kuzine ngudo ze Kampala zirimwe vinye vya ogumuka. Tuzi wado mwako, kungabulele. Abatakisi bazikoli midi bazikoli midi zile basi zile zemula izasajalaze feno mchibuka zitambula mwana jinja bazi sanyo kide mwana abatakisi bazikoli midi okay, kuzina yungudo za fezi ni mwevinya zikenda kuwa mungoka zikenda kutani kwa kumera nga zilingevi pampagaru mbu mwaka wangu mbu mwari sanyo na masoka mateka teke ngudo mbu nwari yuka waleta basa matiri mwanaangezo mbuna yuku nguda za fesili mbuzikeda kutaliko kutambula nga zizi na dingi dingi dole mbanga tono dai owae owaleiko salamu watullahi wa barakati yongeza kudobozi mkufune nje tulimu nae wazoti ya tata asina kutegera
6: amidu kana tambata
0: amidu olididawa olikayunga lufufu mochoru lieyo Bategede batya nti yeyo balabye byo yabyayo
6: balabye byo yabyayo manju wayo
0: aye
6: agamba mufunje ebade kikoba
0: najitasa
6: kuba na nyine nkoko musama na agamu na nyine nkoko tasoba kulya kunju leete yosanzali
0: ye ate bwatu baye wozeza ko nti gunju lya deli jituti
6: bwatu
0: kati ro kuba musilamu tali abikafu ko yekamu yambeko Te yako. Asijukizo msanya. Mbuzi yawa. Nana ya nanyini mbuzi yari msiramu. Mbuzi yari ya salo rugude mwodo kaneji kona. Nesamba gara mkatono. Oli mjifocho jisi tulajitu wala nanyini mbuzi na wakati wa. Mbuzi yine mwodo keji konye. Kati tujikole na magazi ji. Oli haji muwe. Agendi hati ngerije fuse nkafu. Jirie ya waluri ya jisaramu sazi. Kauli ndi katika kasa tena mmoja kwa sosi jikona. Awe na mubi wali mwezi sote mubi asa zembuzi amene. Biye. muzeyi nga mugezi oba ye yenyini ye yabadde gunju
3: bukede kano kekada tudemu tuyiribe famu buliri
0: ebuleta chika msambuzo kwa kwele saa kumina bile za machagoro na kwele wale mutiano abazuku sabari kumpura kwa medembe aliatia editicha weso melo area St. Angela Nassalan Primary School chisasa kumuza konyo abasomesa holiday wa toaletia na yano nyipi tunatelo kujimaliriza mundemu mkakalavye mirimo ama tilibo nesomero ngerio itake chisasa nga yambuka nga kubaha erod yao na netu kakabaha erod au nga kusipari mediko numagati wanei nzeno amana jasomela sibitakero wange mulese wano baje kwaniriza burungi nyo kati abo bana Uganda bali wansuwe miyake nkaga tugenda kurumbisa nga tugenda ngena kusomezi mkaga omwezo kwa mkage kavumba tugenda mfaino iza nimbira byange baba we kange kange mwao wafu nila kawero baba usumulo kurumbisa na mutima totia totia totia fesimba ebya fetu ikola mungeri ya kugabana sanyu na kuligabana ya bantu akasente kasamsam sawa yonatu chatura wano oga enti cheche wa masimba mugabudi kati turumba turumba wakiso nansa na nabalada kuruguda ukachiri na warara ngena kusomezi mkago mwezo kwa mkaga turumbisa nga bana Uganda bali wasuwe miyake nkaga baga bana kusanyu wali wadembo kugamba tineda sija kutambula na girlfriend wa munga batitilo kuvera sikuru anti ambula kukantambula na wa girlfriend mkaga ngeenda yo ngandibula range na kusomezi mkaga ate na awo mwala wali wadembo ganti kuwaru ndi kule chupa mkaga yes hey hey hey okay, okay, yes ngeenda kusomezi mkaga numba karumba mkakabumba hey mfuna msaja yo wakula we chupa mkaga ngeenda kusomezi mkaga tukeenda kabumba wama tumaliza tumaliza ata tukewane kusanyo ya simba
7: kumbe mwune nebo ya tiriti singa kuomanga simba kano kalowozo akalowozo komukeze mumambi esese ne kakos the microphone soldier
0: akalowozo komukeze omuntu alibo muzira obo mruwanyi namige tasowoka soka kutegerekeka wabula adabibwa kubikolwa bi abaluwanya abasinga obungi abafuusa abawanguzi mu lutalo tebasooka kumanyika naye ate oluvannyuma lw'okulaga obumanyirivu mu ekyo kye baba bakola batuuka ekiseera ne basiimibwa oluvannyuma kitegeeza nti ng'olina ky'otandika okukola era ng'olina ky'oyagala okuggusa ng'olina ky'okola kikole olw'okulaga obumanyirivu mu ekyo ky'olina batono nnyo abasobola okukkiririzaamu era obumanyirivu bwo oli waddembe okubweyogerera naye batono abajjobbo kakasa kyabuvunaanyizibwa nnyo okukola by'okoze byeyogerera okusinga ggwe okwogera ofubanga nnyo n'obaako by'okola bijja kwogera ng'omulwanyi bw'alabirwa ku byebyo by'abaakoze mu byonna bye tukola tolindanga nti kanninde basooke bansiime kanninde balabe obusobozi bwange ebikolwa bya buvunaanyizibwa nnyo okusinga ebigambo era ebisinga obungi mu buweereza birabibwa nnyo ku bikolwa y'ensonga eyo fuba nnyo okusobola okukola ekyo ke kalowoozo ke nsobola okugabanakoko naawe amawulire mu bufunze gajja ababinsa nga bano mbawulira bakonkona leka mbalekere ekyanya nabo batandikire wenkomye agange nze kakosi ne microphone soja mulowooza tetugenda kudda mu kusinkana lunaku luliba lwa manda inshaallah mungu bwana abanga asiimye kama katonda bakuumire lunaku lwakutaano tujjumbire okugenda okutendeza ku allah subhanahu wataala lunaku lwa jumaa mukama katonda bankuumire wikendi ensufu baba mbera bulungi mukama nkuume
3: ntuse nange wenyukira bezo okusizaako bamala wabula jukira enyonyenkeze yeri olusiriŋŋanyi kati nange kambalekere bano mweraba
8: muzeyi katulumu oli muzibu nnyo
9: nonekanga nfaabiina noonyevuna omusulo kumbe gweofuna dda akako lyakalala laba wotameroni zange ziringa butanga emwanyi zeefaananira zityo zityo laba ennyanya zo bwe zinyirira
10: leka naawe gwatamanyi ku kijimusa kya bimo kijimusa kigenda okuzzaamu essuubi nga kiyamba ebirimu okumulisa amangu n'okukwata ekimuli nga tekikunkumuka kiyamba ekibala okwengera obulungi era nga kibikuuma okuyita mu kyeya n'enkuba obutabikosa musange mu Faith Agro Inputs mu Container Village mu maaso g'omulyango gwa Cooper Complex ne ku Entebbe Road mu maaso ga Good Shade okuliraana Shell
11: amawulire mu bufunze gagano ku Radio Simba.

0: kufunira kalala
1: akabinsa nga wano bogendo kufunira kaseko kumatama akatalika gamba zunambatano
2: wafunye meidi omupia na yeta yogera na muntu na abana batandise okumutya bagamba bamwera likirira
1: ekinyizo namba nya
2: katino teyeba kasawa munana gwa kiro abera atambula tabula bweru nga agagambo gayogera temugawulira
1: ekinyizo namba sato
2: omugambye ko agamba tajja kuddamu kufuluma abweru kakati ekiro kyonna kyonna abera mu nyumba agaba woganira
1: ekinyizo namba biri
2: okubira eyamukuwadde agamba awo yalina bajjajja bwabikola bwatyo gwe muwe maji ajja kudda mu mbeera
1: ekinyizo nambemu
2: omugambirawo nti munone sijja kumusobolaga ate ekyasoboka kati bajjajja baasiimyawo
1: kunkumula matugo nga weetegekera kaseera k'okusanyuka ate nga bw'oyiga mu binsanga wano

Everyone be no kufu. Ochigama konechi tabuka. Nganebi wabade okera sibi ya kwana. Nyabu. Jangu kwana. Ani guwa manyira. Umanyira ani. Chirabe nebinyo. Mkatonda wana.

Yes, wana kushenda mumu samba kasa tufem for Radio Simba Impolo Goma Eyedembe, Sweet Mother, wane nukuluwa gola Simba, ka Sweet Africa, eranga mpozi edashika wenjo gelela wano, ziri kumi na musamvu, ezula yoku ere sawa, edashika kumi na musamvu, ezula yoku ere sawa, etano, ezencha unako luwalero, unako rakutano, nishi agenda kuwe nanga atende, atutuwa la mkusaba tusareko, na inga mpozi unako nkugami, inti sande lugenda kuwa unako raba mama, katinzo unako luwalero, nsaza wane nkuwe nyimbe zenso, nga erako ka Sweet Mother nkaweleza banange mama wango mukadde meritisha nantume uliotia mkwano uliotio bugonvu gonvu olunaku luno lwa mama nkaweleza omukadde omukadde mama Vena enkoko njeru wabiduku ne mama Nsawo enkoko njeru wabiduku mwebale kuberanga temuva ku Lubogola Simba abono ebatuzalira Dr. Godfrey Rubega munange mama Vena tukwagala nyo enkoko njeru wabiduku ate Lubogola Simba yo mu nyumba tevako nabo chito tukwagala nyo tulabire nyo mama Nsawo awo enkoko njeru watu zebe enkoko njeru mugema mtia mwe wale kwenanga tulikulu muli kulu wogola Simba mwe wale kwenanga muuliriza na wenango ina mama wolu nako ayo kubile nyimba nga zansonga ngambie sija kulinda Sunday nje kanzi kuwe ku Friday wano gena tuka ku Sunday nga ensongo jirina bulunji nyo erango jisegede bulunji shia mazo kuingira on kanzi yo baka buno tuwe yongere yo gwe munange alikulu wogola Simba.

0: Elabira enjo za yengo ezo ebanga lyonna. Sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakamu eri olususulu nga atali mwaka woke ni mwaka lunjo okuzama eri engo ezo. Kozesa sabuni wa omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja wewaawo nga takyusiddwa.
1: Teba balua, wabula, masima geyo gerida. Kuluba gola simba. Kuoli eranga tuwe yunze kasera kasha nako. Edashika ziri amakumi abiri mumuenda. Chanako si balua gaba mazima ageyogera. It's a Friday. Olwa ilo gami ntikuwilo imba nga buwansonga buwaba mama. Na inga turu wakutano luno. Turubera munyo no kwebaza. Abantu betubadde nabo wano mu kyannaku bakomawo. Ne batubuulira oluvanyuma lw'okuva wano. Chiri chitya. Mchalo no gweni na mu studios tuwa mulina kwa wano. Stories afe zinosanga kumukutu wa YouTube no nyakoni na rugwa chanaku. Stories zinosanga ku TikTok ya Radio Simba. Ni wano kulubo gula Simba. Watu ulilabulu unji nyo dala. Kale, baku itani ya manya?
2: Bambita Nasali Fahia.
1: Yogera nyo?
2: Nasali Fahia.
1: Nasali
2: Fahia.
1: Emiako olimu emeka?
2: Abiri mmokaga.
1: Emiako abiri mmokaga. Ovili dewo kuja wano?
2: Mviri de kure matuga baita yo kabaga.
1: Ka?
2: Kabaga.
1: Okola mulimuchi?
2: Nimiraka abantu nienjo zako nengo.
1: Nenga gweba kuzala wa?
2: Kayunga bugerere.
1: Kayunga saidi wao?
2: Baita yo kuchalo ntenjeru.
1: Bakade bojebali?
2: Tata ya fana ye mama jari.
1: Mama akola mulimuchi?
2: Mama afumba hoteli.
1: Afumbira wa?
2: Abere yebo yogerere. Nga gende chileka.
1: Kati gwe wajjako wano muchanako.
2: Iye mama
1: kwa. Wajja wano bisera chi era omuntu akuliriza yetaago okumanya wajjira wano wali mu mbere efaanana etya.
2: Najja waneno ngena kuza mwezi 19. Nga nina akayinja.
1: 19 ogwo kumeka.
2: Ogwo kuna. Nga nina akayinja mu.
1: Guno mwaka.
2: Iye mama kono.
1: Yogera nyo.
2: Nga nina akayinja mu bere. Nga keta agokulongosa. Ye nyabu.
1: Otyo. Oluvanyuma lw'oku jawa nuwafunayo kubuyambi.
2: Bampa obuyambi.
1: Bakuwa obuyambi wenkana ki?
2: Bampa emitwalo 8. Ne bakanzi jamu akayinja. Bali bansabye emitwalo 5. Kati we nagenda eri gye bansabye emitwalo 5. We nasanga yo dokita omulala ngamba. Bali sente ze bamugambye si zalongoseza obwo obuntu. Nangamba ye sente za longo seza
1: nga ye chusiza.
2: Nangamba ye sente za longo seza nga sizezo. Katini wabawo mchala. Mole za kengo ye. Nangamba ye omwana wa sister we baka mlongo sako. Katini nampo ye omwana wa sister we nampe namba nanda gira doktor. Doktor nengenda yo. Wenagendo wa doktor. Doktor ye nangamba ye avulongo sako. Wako lila mdua lirendeni. Nangamba ye agale mtuwa lana. Nangamba, nesikani, tayagale ili jevangi ili ya yagale ya kakase chitufu chagendo kola, chagendo kola. Nibadamu nivangkola sikani, ji nangamba yagale mituwala. Nangambe mituwala na inga nze.
1: Nibakola sikani inga kainjira kalikam?
2: Inga katikulia ili kuungulu kanena kasoka, nga kulika kala kali kuungulu. Nangamba obi njavuli mubu vini, inga vuli mchifo chechimu. Nangamba agenda kunongoseza emitwalo 4. Nangamba nenge dagala nze ngeno degu ya kubala ngambe buli kantu akalongoseza emitwalo 2.5. Ne mugamba sina sente. Nangamba edagalo ja degu lira. Nanongosa wayanongosa nabujjamu nabundagana ngabwe bunene.
1: Wabulaba.
2: Nabulaba kuba yabujjamu nabundagana.
1: Kati basalawa.
2: Wanene bere lili no.
1: Katulabe. Ate bere yino mama akazi tebalirabe. Katulabe nzira gakonzi.
2: Kati muneno munda
1: zaye bere banange zaye bere
2: nangamba awuzi zijja kuona ziri ezo munda kubeza okungulu bazijjamu eri wiki kulokusa
1: ebere teryasalwako na yaka inja kavamu
2: abujjamu na awundaga kati nangamba
1: kati obulumi bwagenda
2: obulumi kati ekindetera kubaya ngamba nino mali miezi ebiri nga sikola nnyo mirimu gy'amaanyi kuba bali basooka ne banongosa ate nadda mu nkovu. Nangamba kati mba noko
1: kati chitegeze operation ya kubiri.
2: kuwa baso kaneba nongo sabayi nivataka jamu katinanga ambasi ina nyoko la milimu jamani kuwa zili jiri emisuwa
1: soka weba za abantu aba kuyambo kusobolo kutuko kulongo sebo kufamu akai obo yinja
2: neba za banyabo neba sebo okunyamba neba sobolo okunzi jamu okainja mobele kubanga senga temwali mwesubi yali limpedemu kuba mpuli la abantu banji bambi abala dobo obulwadde ne baba sala kama vele nga tete bagenda ona na enze nine subi kati naona nja sobolo okulaba ila abana bange we naba mfunye
1: choyina kudamu kudayo ne bakukebera
2: yangamba okudayo okunkebera nga waisewe miezi nga mukaga kubaya mbuze ilijo wagendo okulongoseza bakulaga kebakujamu ata yote vandaga neya avundaga na avundaga bulungi nyo na avuteka kantu na nga avubu na avuntu na avundaga
1: buye njabuwa buenkanawa
2: kabange savu kati kuno wekabange savu kunguru kwako kubango kuliko msayi sayi kati wago msayi gwe gatana gali ama savu na eri banga savu wala we savu le nyama we kabeira era kabeira nga akainja
1: otia
2: na kanzi jam na vondaga
1: otia
2: mama ko neva
1: esubi lwacho gamanti lyali lukuwedde mugwai na mama wo
2: esubi yali nimpedde mo renso nga nakubirako ne mwanyi na zena ngamba ah mpulira abantu balala amabere bafa kansa kati gwana agenda okujjanja bero
1: jja mwanyi oko yakola mulimu ki
2: muzimbi na ngamba go omuntu olala obo omuntu aba agenda kufa kansa na nakujjanja ba kubesubi yali nimpedde mo renso nga bangamba we baju
1: kati ye mama bo amukubira
2: mama yesi mukubira kubana ko mugendo wa mama mama nangamba namusala
1: lwachi
2: simanyi lwachi yangamba itayagala kunzala nze saddayo nakati
1: omaze banga ki
2: mama ko ni sija kunimbando za mazenge myaka 3
1: kuba mama yava kucho kuganti gwe wansala
2: nze simanyi yangamba simeta tawa feba senga febo bayite bamwaga
1: gwe wakula nani
2: nze nakulanga na abantu benja wolo bajjajja
1: tata yenga aliruddawa
2: tata nga yafa
1: iye kati tata bwafa akuleka mu mikono jani
2: tata wa yafa jukira nze mama yantwala wajjajja nga nchali muto nandeke mama ina agenda Kampala
1: olo mama kutute wajjajja azalani
2: jjajja azala mama mwenyini
1: otyo
2: kajjajja azala mama wa yafa ne batandika okunga abantu benja wolo we batunga bulo mantu alako bwe bantu wali wakubonya abonyanga mala okuzza
1: kati wo kuve wajjajja jjajja afudde bakugaba wani
2: banga bo amchala kojja
1: kati olo jjajja mukukuga jjajja afudde mama yaje okuzika jjajja
2: mama yaja na
1: wa chinga tatwala muwalawe
2: namugamba twala mwana ngamba yitaina jantu ala sigale wa jjajja
1: olo jjajja yali akusomesezako
2: jjajja yaitaina sente no manya wakadde kasa obo no lye mere na kugulira kengo yokuba ali anoganga mwanyi na moza wa mukatali nembere yo ne jjajja
1: kati jjajja bo yafane bakugaba
2: nebantu ala wa mchala kojja wa mchala kojja nayo nga bizibu nga siba nkuba Eyo nayo omchala kojja na nkomyao ne bantu alo wa muganda wa mama atebe nalabiro wa muganda wa mama bebe ali bizibu
1: ngateba ewa mama omuto
2: wa mama omuto muganda wa mama tebampa mmere osiba okola emirimu okima amazzi kale nga buli mbere
1: mbi yaina wa abaana abalala
2: ngaba wala bakulu ngaba wala bakulu nenge batu ko kufumba emmere bakuleka mu fumbyo ne bagamba gwe fumba bune bayingira mu nyumba emmere wajja ne bakugamba fati emmere yide Nibajane batu wale mene. Bagamba wewa kwetu na maro kulia tujia kuida.
1: Hii ngate muganda wa mama.
2: Muganda wa mama. Katine mbele yo. Kati walu woko je ya jana nona. Nangamba mumpenze mmutu wale. Kati woko jana waso mchala. Ngate yeta mpa mbele nga siwa nkuba. Nangamba toina wa mwe.
1: Koja.
2: Mchala koja. Ah koja na yene vimu sofira andoza. Ngata agara gobe mkazi woku luange. Awone ngendo wasenga wange
1: jena. Senga muganda wa tata.
2: Muganda wa tata.
1: Jena
2: funira musajjane mfumbirwa.
1: Kozi wangamba wafumbirwa musajjane.
2: Bamuyita bataze Faruku.
1: Olwo yo mwami olwo gofumbiddwa bataze nga akola mulimu ki.
2: Yalinga alima.
1: Nga nawe bolima. Ni muzala bameka.
2: Abaana basatu.
1: Kati ya omukulu aliruddawa.
2: Omulenzi omukulu abera naye. Naye olalo
1: nga. Kibawukana, ekibawukanya.
2: Balamu bange, twatuka okugola poloti, kati balamu bange ne bamugamba. Ah, oyo muleke olaba waleko oli mukyala mukulu muleke.
1: mwari mkoze babiri sente
2: nga tukoze sente ya nterasa kona kakadena kanzi jako nga tugena gola poloti
1: gwezizo wa zijanga wa
2: ezangi
1: nga boganti tuatereka babiri gwezizo zi watereka anga
2: nze zangi utuwa hituko wa mogaga katika abana baino soma kupori omukulu ali miaka 10 adaka ali miaka 7 nga abana baino soma baino kulya baino kwambala kati nga nze njaganya abana bange basome nga tebyo kusomesa abana nga sibi aliko kati nze wetu ayitukola mchikomero omugaga nga bampe omweze mitwalo 8 oino somesa aka abana nawe oyagala okwambalako oyagala okuliisa abana naye nga zize nga simanje ziraga
1: ezabao
2: nangamba yazi wa mwanyi nambo azireka kugula mupolo
1: senga wabana yatereka
2: yatereka
1: bwezawera
2: ne mugamba hi sente ebanga yiterekedde sente ngazi weze tugenda jogula poloti
1: olomwali mulinaonga meka
2: wali waweza wabukadde buna naga nze nabawuli akusimu nga bakomyawo nga ndi butono mutanyi wange omuto nga akulisayo mwanyina namugaba aba kulikawo ne mugamba ate muvana nga manva gula poloti
1: omwami
2: ne mugamba hi ku myaka gye tumaze wansangani mwana muto tonto tena kulaba poloti jogenda gulo tute bantu bona ngamba nze bali mama wange ne baganda bange wansangana bo kyenjagala kyenkola ne bagula poloti ne mugamba ate ebiwandiiko bya poloti byo biri wana ngamba obyagaza ati mama wange yabiina ne muyimbya ne mugamba ntwala akoje wagula poloti yambuzo na transport yakutwala nakoziza ne mugamba nasoka ne mugamba siina ne nkubira bosi waffe omukyala ne munyonyo anapeza emitwalo ebiri ne mugamba tugende na ngamba akati nabivuddeko kubanga ne mama yaine endagaano ya poloti taliyo yagenze waabwe busoga bwatyo nanimba ne muvaako
1: atyo
2: bwe yatandika okuzimba nanneefuulira
1: nga takwefuulira
2: atyo we namugamba otandise okuzimba ntwalayo oko kuba yampeerezaako n'ebifaananyi ku simu waliwo omuzimbi ayina essimu ennene n'abyempeereza nga nkyalina essimu yange ne mugamba ebifaananyi nabirabe naye ontwalayo di mama konyo omusajja yanimba paka we namuvaako okwalinga omuyimbirira natandika okunneekyanko nangamba tambula ogende nze nawasawasa ddolowooza nsookedde ku ggwe genda n'abaana wabasoma oba tebasoma ggwe omanyi
1: kati nakugoba n'abaana basatu
2: omulenzi omukulu olw'obulumi nga sina gye ngenda kudda nabagenda nabo bonna mu kusooka kati
1: olwo oddawa ova ku mwami olwongo oddawa
2: nali ngenda okko ate mulamu wange eyajja nangoba nangamba tambula ogende
1: muganda w'omwami eyajja nagoba
2: hey.
1: mukazi nagamba atya
2: nangamba ba anti agambye owomugaga wetukola musajja yali abeerabwe nangamba anti agambye kyatakusangawo wanakoyo balabawo genda ebyo ne baba ajja genda ebibye ne mubuza ate abaana ngamba baba wange bamusanga n'abaana olabaana abakulu be yasooka okuzaala tali nabo kati ate aba ababo ne nkwata abaana bange ne ntambula ne ngenda
1: kale kakati okuva lwe bakulongoosa ebbeere obeera wa
2: waliwo omukyala gye mbeera ya gwembeerako naye ntera omwolezaako engoye kati yangamba beerako wanene ayina omudaala atunda amatooke manda lwakuba kati ayagala agenda bweru kukola kati yangambye kuba ku sente mama konyize mwampa nasigaza emitwalo 15
1: wakekereza
2: nangamba bw'oba olina sente kuba yasasula emyezi na nandiroodi wakolera nangamba emyezi ebiri gyaweddeyo kati wasigaddeyo emyezi ebiri kuba ennyumba ya 15 nangamba oba gw'osobola mpa sente gw'osigale waneeno nandiroodi sente ze namuwa emyezi ebiri egisigaddeyo nze zimpe tubale n'ebintu ebiri muneeno nze nga nkuleka osigale ng'okolera wano kuba nze ngenda kukola nangamba nkulaba obonaaba nambadde saagala muntu mulala akolerewo mbadde njagala nkulekewo ne mugamba siina sente kati juzi nagendayo omukyalo
1: kati abadde abawa n'ekyokulya
2: yatuwa emmere kati juzi nagendayo omukyalo nengenda owasenga ne mugamba asenga mantugamba taata yatuwa poloti mumpe nze nfunemu akasente nsobole okugenda okolaki nfunewo embeera n'abaana bange nsobole okolana nga njagala omuntu alimere wa tilisiti
1: opangise mu poloti oba oyagala kutunda
2: nako nisaagala atunda naye njagala mpangisewo nasanga yapangisawo nga balimirawo enaanansi netambula nenkomawo
1: kati ensonga ekomezaawo
2: namakoni ensonga enkomezaawo nebaza abantu abasobola okunyamba ne banongoosa ebbeere nina essuubi njasobola olabirira abaana bange nawe nkwebaza webale fuka mama wange kubase ngato wali
1: nungi wa mulu toke kati eziguze toko zijewa uguze otute kwa gaga mkama wabira na
2: no mchala goyo gonjoleza mwanyini engoye na mgambia jiyo na mwaleza bedi kavane engoye ni mgamba nino wa mama wange janja galo kendo jokumpa mwito kendi mtu walide atuwemba denzi ja na alimpa ninsala hondi kule eteri
1: neyanza neyanza eke alikulu wagola sima nze mazo kufuna muko umwana wawala wano aleso kusima na mpayo ni nkota yetoke nebaza mwenaba kuatila kwa mchalono anasobolo kuwela ngebele obu inja wavamu mamugamba toina kola milimu jama njine kati uli la yawezeza bedi cover wono wali nabana umwana umu ya mulekayo kati go walekele umwami umwami tawasanga
2: Zewa ngamba ya wasa katiejo waliwa mfuka badako ilanga wakola kufama uomu kagaye ya sigalao. Na ngamba olindo mwana afo mwana mwuruwa dembu wabela mnyumba tamu wa shakulia. Mwa hizo mngu lewa mwogo wabitanu na mlekombu na gamba nyoko walidanga wafa ngajia kuzika. Katilina mku vile simu nganjagala mwuzo mwana wangi. Wa mku vile simu taku ataku uomu kazi ya kukwata.
1: Mkazi wa kwata agambacho.
2: Nyanga kwenda mkwatana ngamba ulindo msange nga yafa
1: omukazi nga yagamba
2: na ngamba nono omwana wo neka tisina wembera kubera na mwana wange singamba mfunye sente nentandika okukola abaana bange nja kubera nabo kuba oli omukyala waabe anani rodi yanzikiriza mbere n'abaana bange kuba n'oli omukyala ayina abaana
1: ok gwe munange ali kulubogola simba na salifahia ku myaka 26 embera we muyisha bwetyo zile dakika 15 ezulayo kweresa omukago gwe 20 onako Friday tukwa maonyo okusima ku bantu abayambye nokulaba embera omuntu bwe baba yava wano embera nga mbi nnyo kati ali mu mbera ki fahia uyo twebaza mukama nti amusobozeseza munange okubera nga asuka tusabira dala n'emyezi omukaga giyitewo aberenga suki de dala kale anonya kyatandika kukola osobola okuyamba oba abali nacha yagala okutandika kukola 0 msambu msambu 2 ana nsambu mwe msambu mu mukaga ne 0 msambu 5 2 mukaga 3 3 3 nya 3 mulamu weye ya mugoba mulamu yeye ya mufubu tulanamugamba ati twagala kusangawo wano ngate no busente bwe yali akoledde omwami we yagule taka te ya musamu
3: akasera kacha nako chanako te babaluwa wabula masimage yogerera

0: Omulimi, East African Seeds Uganda Limited, kati yaitibwa Silver Seeds Uganda Limited, ekuletede kasolio kuve Kenya, hodari neka H500-43A, unonga omerera nyo, azitoa, avamu akaunga kaoma, ngakuli ya mieze satu, atenga agumino musana, gabuli eka, evamu akatiwe nsawa satu, na makumi ya satu mwetano, nisigo ya kasoli ke H500, ne hodari, jisanga walisho praite Kampala, ne kuofisi za fe Kawempe, kunya kuchambuka Kawempe Muslim, ne maduka gatune nisigo nedagala, okueto olola Uganda yona, wakuwa kunoti msambu noti tano, atano musatu, asatu mbili, chenda mukaga, owa noti msambu noti nya, habili mbili, asatu musatu, noti satu.
1: Eno ya Simba
2: News, uliwamu ama uliwe gaba. Kuna agesi kakusaweno.
3: Entebe wabagoba boda boda egoma mchibuga Mukono asabiba niwe bafanaganya emirimu okufaayo ku byokwerinda kwabwe na ddala bewale ababya babakuba peva. Mwebale kubanga mukyawuliriza Seddume Lubogola Simba. Nze Amina Nabule Kajimu okubatuusa akamawulire agessaawo omusanvu mu bujjuvu. Ssentebe w'abagoba ba bodaboda mu divisioni y'eggoma mu kibuga Mukono nga ono ye Mulongo Hussein Dumba Kato asabye banne bafaanaganya emirimu okufaayo ku byokwerinda byabwe naddala nga beewala obubbi obupi obusitudde enkundi nga babakuba peva ne batwala ebyabwe. Dumba bino abyogeredde ku ofiisi zaabwe esangibwa eggoma mu kibuga Mukono mu lukiiko lwabwe oluggalawo omwaka era nga basinzidde mu lukiiko lwe lumu okugaba pikipiki endala bbiri okweza omugatte gwa pikipiki 19 ekibiina kyabwe kya Goma Division Boda Boda Sacco zekyakagaba nga ssente zaabaweebwa omukulembeze w'eggwanga obukadde 10 beddu nga kugasse n'ezaabwe zebatereka. Alabudde abaweereddwa piki zino okuzikuuma obutiribiri okwewala okwesanga mu bikolo by'obumenyi bw'amateeka kyokka era n'abasaba okwongera okweterekera basobole okweyambula nawokerawo obwavu senkenya abasinga.
4: Twasooka ne tugaba piki 15 ze twasooka okufuna mu mwezi ogwa March ne tugaba piki ez'okubiri piki 2 kati guno mulundi gwa kusatu nga tugaba piki era tugabye piki 2 pa memba baffe ze batutte era awo nno we tukubiriza bannaffe be tuwadde piki zino. Olwaleero waliwo ebikolwa ebya insecurity mu kitundu kyaffe muli ne dokita waffe abadde atuyambira ku baana baffe mu mbeera ya sikaani tibwotunuulira ate abantu bakole ebikolwa ebyo tuwulira mbu ate era bakozesezza piki kati tusaba piki zino ze tugabye banezirebere nga zikozesebwa bulungi si mu bikolwa ebyokumenya amateeka wabula mu bikolwa ebiyinza okutukulaakulanya n'otwala famire zaffe mu maaso. Wano nno wenkubiriza bannanga abavuzi ba boda boda twettanire sakozi ne sakozi si kuteekayo linnya sako kuba kuseevinga.
3: Akulira obukessi mu Goma Division nga ye Giso Ismail Kadumbula alabudde abagoba ba boda boda nti omenyi bw'amateeka obupya obutambula mu kitundu kino bwekuusa ku boda boda nti naye yenna anaakwatibwa kajja kumujjuutuka.
5: Omuvuzi wa boda boda yagaba pikipiki y'olweggulo n'agiwa abayaye ba muno okugivuga ekiro. We arrested the owner. Twakwata nannyini pikipiki ne pikipiki ne tugikwata n'abagivugirako okuguba dokita bonna gurupu ne tukola ki ne tugikwata. Bano ababbi bano abamwe muno baana ba muno bennyini ba mu bitundu byammwe ajja n'akulimbalimba nja kuleetera etaano olweggulo oba ekiro oba ku makya nja kuleeza ye ssatu tokompa enfugemu. And for you get excited because of bitwale.
3: Assistant RDC okuva mu Mukono Municipality nga ye James Mutyabule alabudde amakampuni naddala agaba India agagaba pichi ku kibanja mpola okubeeramu n'ak'obuntu baleme kutwalanga pichi z'abaana abafunye obuzibu ku nguudo tikubanga kivumaganyisa gavumenti.
6: Twakafunako kesi ezisatu ku ofiisi yaffe. Omwana afuna accident ng'abadde asasula bulungi n'alwala n'asigalayo mu ddwaliro okumala wiiki nga bamujjanjaba. N'agenda n'agamba nange badde banzijanjaba mundeke nvuge nga bakwata piki. Oba kwata piki ye, piki n'esigalayo n'emala ne wiiki zimeka ng'anyoonya ssente. N'akomawo nga ne piki we baagikwata ennaku ezo bakyazibala. That is very bad. Fine, banange mukyuseeko enkola. You have got the motorcycle of this young man. The one we are fighting for to work so that he doesn't involve himself in criminal acts of fanny protests against the government. Tagenda blaming them, blaming the government. Chora ne piki piki basajja bazibaziba nakabali mukaba. Ezo piki za kundi, za general kundi. Nenga basajja tebali na bintu ebyo. Naye because abantu bakambwe banyivu mubakoze ebintu ebimanyika. Please, these are individuals like you. They rent houses like the way you rent houses. Tumanyi omusala temufuna mungi. Naye mutubulire babosi bamwe. Ze bemanyi abasinga bayindi. Talk to them. Why okwata pikipiki y'omwana n'osigala ng'omubanja nga pike kule sente takiina?
3: Ate abatuuze b'omu Nkoko Njeru Town Council mu disitulikiti y'e Buikwe basula bakunadde nga lumonde mu kikata olw'abaana mu kitundu kino abakola eggaali ne batanula okubayimbya endubaale bwe batuuka mu budde obw'ekiro nga beekolamu obubinja bw'abantu 15 ne beekukuma mu bifo ebirimu enzikiza olwo ne banyagulula abatuuze era nga waliwo abatuuze abawerako abalozezza ku bukambwe bw'eggaali z'abavubuka bano. Arereng Johnson Smart yalina ebisingawo.
7: Bwabadde ayanja embalirire eno ssentebe wa disitulikiti y'e Buikwe Kanabi Jimmy era nga ye mubaka omulonde owa Buikwe eyamaserengeta ategeezezza nti eno y'embalirira gy'asembye okwanja mu kansiiru era n'asaba abo abamudidde mu bigere okugiteekesa mu nkola abatuuze b'e Buikwe basobole okufuna obuweereza obw'omuggundu.
8: Kisiza embalirira ya disitulikiti ey'omwaka gw'ebyensimbi 2026 esende ezo tusinza kuzisa mu byanjigiriza, mu byobulamu, mu makubo n'okusitula embeera z'abantu. Era ye budget yange esembyeyo gye nsembyeyo okusoma bagenda okugimplimenti nga mbasaba bagitekese mu nkola bulungi okulaba nga ebyo bye tutaddeko omulaka bituukirizibwa budget eno. Omuntu we Buikwe asobole okulaba nga aganyulwa naye mu kkeki y'eggwanga.
7: Kanabi asiimye ebitongole by'obwannakyewa naddala ekya Iceland olw'obuyambi bwe bawadde disitulikiti y'e Buikwe bwayogeddeko nti buyambye nnyo disitulikiti eno okuyitimusa ebyenjigiriza, ebyobulamu wamu n'okubunyisa amazzi amayonjo mu batuuze.
8: Wamu World Vision, Iceland Embassy n'ebitongole eby'enjawulo bize bisupplementinga oba ebigattiriza ku ssente eziva mu central government naffe ze tukunganyiza local revenue. Singa si bitongole ebyo twandibadde tetuli we tuli nno. So ntwala omukisa guno okubeebaza olw'obuyambi bwe batuvujjiridde naddala mu byobulamu, mu byenjigiriza, bakubadde basaale nnyo mu kubitumbula. So tubeebaza.
7: Waswa George omukubiriza w'olukiiko lwa disitulikiti y'e Buikwe yeezilibanze ne yeebaza abakozi ba gavumenti ne bakansala olw'obumu bwe babadde nabwo obubasobozesezza okutuusa obuweereza mu bantu. Era ono asabye bakansala abajja beyambise nnyo bakansala abakadde obuweereza nga buno busobole okubukala mu bitundu byabwe.
9: Tugende ku nkolagana ennungi. Buikwe disitulikiti mu buweereza bwaffe emyaka etaano tubadde famire emu. Se bwe twajja eno nga tuli mu bibiina binyinze ne ba NUP, mwadimu ab'NRM, ab'FDC, aba DP, ne bw'otuuka wano mu kanso kikuwa okulaga nti local government ekola nnyo n'okukola emirimu nga muli wamu kitole. Endowooza eno ziyinza okwawukananiza ebibya ne bwe tudde wano mu kanso ebirowoozo ebiyinza okwawukana naye nga mumala ne mukkaanya buli muntu kyayogerako era nga kyekigenda okukolebwa ate ne kituukirira. Kino kituzaayo nti kiwa essanyu abantu baffe abawansi okulaba nga service delivery bwe tubeera awamu nga ttiimu enywera ate bana bagifuna. Masala baffe abajja njala kusaba okusinga beyambise nnyo oboolyawo abakadde be banaasanga mu kanso.
7: Omuyambi w'omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Buikwe Isaac Sebandeke asiimye emirimu egikoleddwa kkansi eno era n'abasaba babe basaale mu kulwanyisa n'okuwa amawulire agakwata ku bantu abeefunyiridde okubba ebyuma by'amasannyalaze.
10: Tubasiimye emirimu gyabwe gye bakoze ne tubasaba tukwatire wamu naddala abawummula abataakomyewo naddala ku nsonga y'obubbi bw'amasannyalaze, waya z'amasannyalaze.
3: Bo abeola essente eza parish development model ne bataliza okubanga abantu bano tebazizizza bubakeredde kubanga bano basabiddwa okuteekesa obuteekwasa nsonga yonna wabula basasula ensimbi mu bwangu ddala ng'endagaano gye baakola bwe bagamba olw'abasinga okulowooza nti kali kasimo k'omukulembeze w'eggwanga okukkakkana nga batandise okuba nga tebaagala kusasula ssente. Bino bituukiddwako commercial officer omujja ow'eggombolola y'e Kayunza mu disitulikiti y'e Kayunga Susan Nalongo Bako abadde ku kkanisa eya Nakyessa Prayer Palace mu muluka gw'e Nakyessa mu ggombolola y'e Kayunza ng'asomesa bammemba ba SACCO ku bintu ebi nja ulonga ebi ina okutambula. Aseba membo kufuna akachiko akana ulondola uluchiko ludukanya sako ya PDM eyomuluka ogwena chesa. Kakati wakati mkajojojwe bibuzo ni ba memba basako yena chesa bamutegezeza nga bwewa hasi bibuwa akatambala mumaso ni ba wewa senti mtuwala 15 choka nga kwebateka na umkono kwa aliko akakade kalamba na inga ate senti zaba wewa jali mtuwala 5 choka. Yo polisi labu dabazadde abanalimi lukuma abana babwe na dela mkaseira akana akoru umula ntibagi na kufunani weda bakanga vure. Babadayo gira koni radio simbi nche ya lero omogezi wa polisi mbendo bendo liye Masaka ononga yetuwa kasirie. Asabia abazadde okoze saa akaseira akana okulaba nga wabangula abana mumirimu jawa waka gama ngoo kulima okufumba awamu nebidara binji. Babe ba mgaso ili gwanga. Afande tuwaha ategeze zanti mkade kano nga abana bali waka. Abazadde basanyo okuba ku obutiribiri nga babe waza okubatuma ewala naddala mbudu w'ekiro kubanga kino kigenda kuyamba nnyo abaana obutakemebwa bannakigwanyizi naddala makubo gye bayita. Ono era wanjagidde abazadde okubanga bafuula abaana baabwe mikwano gyabwe nabo basobole okubanga babeeyabiza n'okubabuulira ebyo ebibanyiga mu bifo gye batambulira. Twa kasirye era asinzidde wanalabula abazadde nti mu kaseera kano nga sizoni y'ensenene egenda maaso abazadde abanalimu okulumwa abaana baabwe bagenda kukwatibwa kyokera n'abasaba nabo abakozesa abaana obutakemebwa kozesa abaana bato mu mulimu guno ogukwata ensenene kubanga kimenya mateeka era nga singa oba okwatibwa okomekkereza oli mu mbuzi ekogga. Enguude mbi mu bitundu bya town council ye Kitimbwa mu district eye Kayunga ewaliriza bakansala na ddala abatuula ku lukiiko olwa town council eno okusemba ekyokusesira ku nguudo kubanga luviiridde ko bangi bamaama na ddala bannakabutuzi b'eggwanga okulugulamu obulamu abasinga atabula ne bafuna obuzibu obutazikawo gamba ng'obulema n'ebirala bingi. Omusasi wa Radio Simba Latifa Naluboa ayongedde n'alambula nagamba nti bakula butaweera okufuwa okulaba nga batereeza enguudo zino kubanga enguudo mbi ddala ate nga zongedde okukosa bannakabutuzi b'eggwanga. Yo poliisi erabudde abazadde naddala abanaalemererwa okuuma abaana baabwe ne bagamba nti bonna bonna singa babeera bakutteko obeera toyina kyakuwoza kirala. Yomba kawa president mu district ye Kiboga Kigozi Sempala alabudde bannakiboga okwewala enjawukana z'ebyobufuzi nti kubanga abantu be balonda bwe balayira kitegeeza kutandika kukola mirimu okusobola okutuukiriza ebisuubizo bye babuulira abalonzi baabwe mu kiseera eky'okunoonya akalulu. Era nga munnamawulire wa Radio Simba Jackson Sebulime alina byalambuludde bye tugenda okutuusaako mu mawulire gaffe amalala. Nyongera okujjukiza nti Radio Simba yekutuusaako amawulire gaffe gano. Zo edachika eza kaita kusawo msambu zili kuminanya zeza kaita kusawo msambu zili misana bwega tia mauliri wega badengo ga kusumira nze amina nabule kajimu amala mauliri ga genda kuba ga sawo mnaana tovaa kredi sime mpologuma idembe tovao.

0: omuliza wa Radio Simba tukola butawiro kubanga tukuweleza atenga tukuweleza ddala na osime nenga tufunyemo obuzibu obutontono bwe tugezaako kubanga tugonjola tubenga tuongera okugenda kumpewo tukusanyuse nga bulijjo ebima bikalimagezi bifunyemo obuzibu zibu na hitu gena kuba tubitereza
1: omanyishe wetaga
2: ona.

nga baba nyuamu kumazamero wako tori na musango gonagwe wazo kunywa kubanga ndo mukama wafe yagenda kumbage ekana yasanga banywa mazi naga maneda lekabuli ya wali ya mazi gufu.

Daya bye mutulaga mu filimu ulira wano ebyebula ya mutayi bivweku bali abazungu bakambwe bagalo ya chali na manyi talo vote mubende doleko bwana nga mukaga.

Wenga ninga renga de kuna kaferonga anjoweri yanga kirida wanu wasuan. Simanya rirubutu. Oba geze bugeze sanji zino. Omwami afuchirida burunji sende za kameza areka bonga teyegiza. Antu sewama simba yekuba kavumba nga mukaga. Bye. Tuliruda wa laba chiri chizunga. Tugeda kavumba chizungira ruweru. Oba dotya. Tugenda kavumba mukaga.

0: Ndo musamba kasiri sasa tufamu mwefe radio simbe mpala kama yedembe se Friday se Friday vibe ha hati miyaka tuwa deba nange geda kumu vibe mwana wa mama ebi ntu biku nyumide atena tuafunye kao na kaimba pati shanga kaimba kamlembe nyo nange nyimbe zacha kadwe biserebye nyimbe zama ngezo mugundo kadumunenge tubakulisa yomri mweje njaulo ne tubakulisa yomri nange nga kwebi ganye ganye mo na yengo gamba nina kulemera ko kama mbaya ni mbaya kubanga wotare mera ko abana bagenda okuddayo ku somero tubala bubazi nako balabkenga baddayo atama somero gamanyi ebintu byachuka nnyo bagala 75% abambagala receipt ngeri ku zero balance kakati bona dawo ne we gamba ati ateba nange simanya ate nkoze ntya munange yiriba yongera mu enoku zina bantu banji kati batanzo businesses ezenja ulo gwe chola batachiri wawo mu area wobera chitandike wo chitonde wo wochitegera mwana wa mama todda okugamba atawe na chitandika ono mulala na chitandika atawe nakula bwenti no mulala nakula bwate oyino kula bikanga munange ate weberera mukalendo bana fabala pea bagamba ati chizibu cha maso e amaso ebisere bisinga gata wanya abantu amaso ne gakumyuka ne gazimba ne gakusiwa abamwozu kuka munanga amaso marwa denga to chitegera butegeze omuto gubera nga gukuruma ruma twachi twala anti omuto egukuruma ebera stress musimanyo bera tonywe de bulunji mazi nedda mukwano bwe bumu kububonero bwa maso kana abala pea abagamba bwe bate yangwa mangu olabike ngo genda yo bakebere amaso baba jja kubaba kubulira obama radde oba sima radde to down ewega yali lidaga kwa tolufu ebibere wala tobira babulunji nebibere kumpito bira babulunji la pea weri kululwa gwa sanga etabiri abwe gonna oba Kampala oba Ntebe oba Jinja Mbalala mas sakambale munanga gwe chama buchamira player baine chipande cha blue ate chibako obgalumi ndero jarabe chigambo gachigamba la player gwe chama buchami oba munango kumanya ebisinga wone wosobolo basanga bakubire ko ku 0709 insanvu munya ana mu musanvu insanvu mutano namba ya la player eri 0709 insanvu munya ana mu musanvu insanvu mutano la player clear side changes everything munange bonobera ana maso agalaba obulungi ebintu ebisinga bijja kuchuka biri muri kimu kijja kuchukira dala kubanga ebintu ebisingira dala ebitambulira ku maso tuangera okubabu zako bitambula bitya banange oba sibaina kumanya abantu abagenda okusaba okulabikanga bajo ilinga ku polisi ngabi ntu bitabuse nnyo banange chichi temwasoka kumanya bisanyizo Ande mabega kawe chitongole cha polisi bambi. Cha wandika de chigamba tuwa galabantu wa bagalo kwega. Taku polisi wano kutende kebua. Habana banji nebe wandi. Sabana nebe wandi sa nyonyo nyonyo kugamatia. Ah! Rachili kangende mubu polisi wano. Indabikenga nange nkwata. O baba mu baba gara kwata mkwa siku mkundu. Oba chambalo. Sima nenga basinga bambi. E bala bikanga be wandi sa. Na yeno tuwaba detu chari yao. Ngoruna kuruwa gula. Atano muba nanga baba kwata kukona. Era kati munange omwana wo batata woko jawo wabaye wandisa munange togwa mwa manyinga akomyewo bintu sibyangu era kwa babanga bana basomero baba simbye musululu moja buli omune kesi ye kumutwe akabaketi olweyo olwo mufaliso gwo kumugongo olabikenga okola chi ngoda ewaka kubanga munange ebintu baino okulabikanga munange babo emitendere jenjawulo jibaba baino okulabikanga bayitamu kakati wa mchala ngoli rubuto echi kugenda newe wandisa mubwa polisi chichi banange mwamulete daba ntu obusungu basaja baba za chilevalo chabwe banga kakati wa tuina targeti ya feya bantu lukumi baba nutubafunye tugende nabo ataba gendo kulaba kasenge ja ama kazi muli mbuto kwa training ya polisi ngoli rubuto jisobula baba na gamba kachi ni wewa lule musengengo nasobulo kwewa lula alage muli mwaba madene bipapula ngaba jinga bijinga ya kilira wali kunasa bage ndo kebera wali muyunebu ngeri nyari ya teriba angana yo wade nga desini ya yo kuna tajuunya anga kwa wade alage simanyo bambera yesikiriza waliriza banda Uganda okweta ba mubintu ebi mubambi na fuma buli kanyome loko na oba nyine chipapolosi nanyi nokulabikanga wano nenyigawo okitegeera naye nga bambi babagamba wabayagala okuyingira oyina kuba mulamu bulungi nawe soko gende osoke we testing omubiri toyina lubuto okyala ofunye olubuto ate ogenda mu training ebyo ofaki Ola ne bana bagenda obugenzi kucheyo akasenge jaba soka de bakuyisa wali okubera olubuto era bagamba bugambya gwe munange ddaka. Naye munango kuleka ate mwagala basibe bantu bakutadde kutu kugundi yakwewalula ati olubuto olunaava wonti abanange sibaina kumanya naye nga bo bagobeddwa.
1: Number one hit music in Uganda.
2: Atiti kuchisusa nyo.

0: tubeera nga bano ababeera mu kkomera nti waliwo omusibe gwe basukkulumyako ne bamugaa gwe katikkiro era naye abeera eyo
1: neyanziza mpuliriza omulundi katikkiro
0: neyeka musibe
1: tukomawo ne honorable Mulima Mayuni temuvaawo.

0: chenda mumu sambu kasise sato femme fada sima mwe nyo kufele nga mchatu uliriza paka sawa zigenda kufele sato ezechiro nako lwalero eranga chetu inzo kubanga tugamba kusaidi yongabo inzo kubanga kuchitu nye dalabu lunji nyo mpola mpola banafe aba 22 beds betu wangero kubanga tugamba ntitambula nabo kubanga mumbere yo oja kubanga osobola kubanga bulichimo chitegele ya dalabu lunji nyo bagamba batia bagamba tino bakubuza promo kote kama chigambo Simba FM mwenye kutentono ateranga boyo batio nebaku wangero kubanga baga antisendo zote kako oja kubanga zikuisa mwemi nchikumi kubulichikumi nawe ye wandi seda oruwa lero onakuro kutano sende zote kako zikubisa mwemi nchikumi kubulichikumi nebi dala binji pyo sobolo kubanga tino wafuni la mudala abulunji nyo gena maso sobolo kubanga gula mkutu guwawe evi singo ja kubanga visangira kodala ngabu ifanana era kwa joku bango tambula na bo ngabu chiri omufumbe walusimbi woto
1: kanso Nampala Yusufu mchwanja chebye mizanyo walikuwera ngo uliriza tuze mchwanja chebye mizanyo obengo sabolo kuwera ngo tuuliriza bulunji nyera tuweba za nyo nyo nyo kwe sala ono gandhi Lubogola Simba ye yange kwembera bwiru kwa kubye mizanyo nisoka kubi ulira kusimba mchiwanja na dala kate wala nendio ka njagalo kulaba bilibitieno so tuba tuze kulika yu wali mulutindo Salongo Evanzi Tatana Bumba walusimbi jabade neonalivo lutamaguzi neonalivo Abdala Mlima Mayuni chiwanu kakatife tuze kubye mizanyo uuli domano musoga Tina Baby nga gamba na uko nendongo
0: mwabasoga tutuwa ina kwa buzivu
1: Mwena kubuzivu.
0: Nyimba muzikube. Muzimare.
1: Bani mwena ina kubuzivu. Sako, hawa uliza soko wabuli. Ela mwebani.
0: Aba jamani.
1: Aba jamani. Kale juwanja chawa mizanyo tuze. Basosola. Aba jamani. Ebo basosola. Aba jamani basosola.
0: Naba fini randi yao.
1: Ayo sinaba kubabi ilamu wabu. Sinaba kubabi ilamu.
0: Mwela ke jamani. Na ito gende fini randi.
1: Nelo kwa gala yo saagala yo. Simanyi lwaki saagala yo. Kale kiwanja kya byamizanyo nenga jukira betuba tuze, tuba tuze nabyo byo nabyo nanga bwe biri biba bingi ddala nenga teweera bira. Sawa satu gabera mauli gana bagawedde, ebirango bijje, bwe binaba biwedde, tugenda ate mu Bruce na akatambula bwa bamaliriza ne imbira byange, banafa bado tibo logistics obamanyi, kusaidi ere ya bingoma savu. E sawa yonna tuja kubiranga tukomawo kabatereze system bulungi nyo nyo nyo akibali mukutereza mbate kasente munayimbira byange chovala wanga manti enakuze mwezi nga mukaga bomalo kubanga wazimaki ngo mwezi ogwo mukaga umaka gwa 2022 mukaga gwo manye bumanyanti sawa ziri gendo kwero mukaga ino kubiranga otuse okitegera oba muze mukaga mwe muna amanya ensongo manyenga bwe zigendo kutamana naye ebyonga tebina bakubeerawo tubeerawo neche tuita sabule gadi
0: sambe samba digi Samba digi.
1: Si samba digi aida aseka. Savula egadi. Engude satu. Zetu kugama nga tufukira mkilabu. Zemu wagire ze bulaya. Uweza. Ze. Nuzemira bulaya yona. Nekuwa mulimono wa Barcelona. Akati muji kila uli aseno ya wangula. Manchester United yalimu. Liverpool yalimu. Sibu echirimu fumbi. Akati. Bata andiso kubawa andika. Erawa manager abaki. Kila abweze zinyo longa wa geno kumeda nga basa vule gadi. Bata andi sedo kwede nga wawandika. Wa Manchester United. Mwetu waba wade Salongo Nsubuga. Amala gona na agongerako. Tetu waka la mwoke la binji kubanga msaja winu. Tu waka la ababuze ko mangunyo tu inaimu studio. Sibu ichirimu fumbe. Ababuze ko. Ababulire. Munda kwede nga mumu tukira mutia. Ebifo bicha aliwo. Abera wa. Sebo tukwanza mstudios. Mwagizi wa Manchester United. Betu sosena abo wana.
0: Manya abomba inzo kutuwa niko kogira.
1: Mbo.
0: Eno wakubaba we nkoko. Eno kakati. Vichi vichi.
1: Hey.
0: Kuba koli moko.
1: Kati ate. Neno kuchija wotijewa.
0: Abantu basibota abantu bogera yogere bikambo
1: abamani yu bebaba dabangu babe tubade tubagira konti awase nonagamba kali nena ono omwana awo naye nze kukumande kova abamani bo bobati bali wala bajje mangu kubanga lino wa Barcelona yaje kubawo
0: mulekera okogera yogere bikambo
1: mbukubanga ki
0: omatu
2: abauliza ba Radio Simba zina mubabuza konti banne bwe bali mutusa kengalo film program esingo okuulirwa Uganda East Africa ekiwanja bwe kituuka
0: nebulaya
2: ekiwanja okituuka abasigadde abakwebera amanya nze Salongo Nsubuga Simon aka Golden Boy omwagizo Manchester United atirangaze omukulembeze wa Manchester United fan club of Uganda
0: yes Acho atenga mbade siji mani.
2: Mba president mm. uluwanti.
0: Eo, mba president.
2: Nenga sikulanze kemi limo. Tuja kuja wawo maso. Nenge chindese wano. Jagade nangwe okwega takubwagizi wa Manchester United. Nomba koola. Yona, yona. Jemuli mu Uganda.
1: Mm.
2: Wabili wa timu luwero na juwide ya amani. Wabili wakubido kufi Masaka. Bagamba tusimbula wa. Okwe wandisa kwa sente meka. Jagalo bategeza. Okwe wandisa kwa mwerele.
0: Mm.
2: Kedi chukumi ya dejitia.
1: Mm.
2: Nechimu. Mujotu we wandi ise.
0: Gwevela mwezi na gari.
2: Gari chichukuru.
1: Mm. Ayote tuweta aganti gari obasatu. Tuweta aganti. Tukosa gari. Mujasa mwela une ya spare.
2: Inegena kuwa lide. Inegena lide. Kuwata kati. Kawe muno. Kawe muno. Kilomita ziri kumi.
1: Ziri kumi.
2: Tuwa kalabavu zi kumi.
1: Na yu
2: echeja ulo. Tuwa galomu asemba ya gendo kubaka kwa wali edi. Kufaino.
1: Ina
2: kubanga mwala.
1: Oba mukazi. Kubanga abakazi benzo gama fibatu jemu.
2: Eba
1: ama kubanga.
0: Sina kabero muwala.
2: Abe muwala. Omuchala yu abizi.
0: Nadela wali kufai na
2: hao. Azi ugina mkumbesi.
1: Omuwala ya aliwa. Omuwala.
0: Njamu kuburida.
1: Kubanga zegwe nalaba ya vuge yase ne ya wangu la kumulu ndiguli. Kala mama izo mwituma na ina laba anga mukazi.
0: Muwala.
1: Wabu mwala wanzo ito mwala. Na ito wala mbade mbabuzo mwala ya aliatia.
2: So, mkunga abantu
0: mwala. Adeka lori mwala mateka. Na ito maina mwala.
1: Aja, elacho wala wane uunya. Mwala teba mwala wa kumfana na. Kuboli singa keda na wanga inaya abana beba satu. Wabu cha mwala mbawala. Abana wanto na
0: uli. Eteka ligamba litia. Mwanti azade ya vambu wala.
1: Nanti emiaka, chikulu. Emiaka na cho chikulu.
0: Kati olapa mateka wenda kusinga. Kati wovaku
1: che emiaka. Noda kuchoku zala. Aba wala abatoma njiba meka abazade.
0: Ije bali.
1: Bameka.
0: Moringa azade de kumiaka kumi neviri. Wamato ba
1: uli. Ande oya ya uzala muba mkwata.
0: Kuchisege.
1: Wabaya modifaili.
2: Oroje maji bataba kuwata.
1: Atoyo taba muwala. Oya abacha.
0: Zitu ulani.
1: Oya abacha uldi. Nsugu oya abacha uldi mulizungu.
0: Wama nsuga.
2: Amateka
0: sika. Amateka tukwe.
2: Yugamanyi.
1: Soma. Motomere.
2: Abatuwe wachisomwe na. Vangu mkisababu tu wadi tukena kuwela kavumba. Tukwese chance enu. Tulagere diyo simbo mutima. Ne imbira byange banne ne imbira byange ndo bannage kuse nsonga abantu tebebaka era jejjo mulimo gwakola kama yali musasula abantu bachebaka paka nga ne imbira byange akoze ki
0: areche unjisa na ata muuliriza abera mu nyumba inga tena ye imbira bibiye
1: naye nga tawuliriza na imba bibiye
0: na imba bibiye
1: kati nsubu gaba kusanga batya era abache wandisa be wandisa batya
2: no ekwe wandisa kwangu nyo osoba kusimu yanka bwa kogera 0702
1: mpola mpola jitwale mpola
2: 702 83 23 106
0: jidem
2: 0702 83 23
0: jogere mu Luganda
2: 0 7 0 2 8 3 kumina mukaga
1: teba kubakati ate yomumyuka wo
2: yomumyuka wange bamwita Derek oyali wali kushero na Luvule walingo kila wali eri wansi mukikwa bila basirikali
1: shero na Luvule nete ba mulumba awunga ali kuvude bwa mulimo kwa izo kuyika ne ba mugobya
2: ate kina mutawana baje kubanga ali ku mulimo era guba mulimo ali ku 07 0m 0 mukaga bali mujuku bako 0 mukaga 1M0 na 2M9
1: ye yeah, assistant wa
2: assistant wangu bamuta Derek
1: so far wa kawandika bameka kubavuzi
2: esa wazino nakafuna abavuzi bali
1: 11
2: inga tencha ya galabala kwa tukenda kulaba njia
0: kubaka
2: kusunsula tukenda kutena jabayita tutule tukole load program ya fawege ndo
1: kutaka
2: utaandikira wa wadako kubusawu zivuli kutia
1: alase nobe bawa angulo mwako guwede bagamba bachizayo mbumwe muri kubyamwe
2: tekisoboka ntweterezeza nyo
1: kalibo nabo malirizo bawandika tujja kuba tuddamu sibulabe nalongo tomusito mtumide ko
2: nizo utamutumiro nalongo kutumide ko nyo nabana bafe nakato waswa mwala wangiliri yani shifula na mirembe junior
1: bagala nyiki denu salongo tatuswaziza
0: era tatuswaziza
2: sinda
1: sebo la kuba manya yogedde noto manya goloza anti ali mu batano
2: ofuneka taxi
1: naye nga ali mu musambu
0: ofuna timu ya gondi
1: timu yompira
0: nofuna ne yokubaka nakunyumiza
2: ndoza mu yokubaka mulira
1: mpozi nawe choliko
0: ya ine yokubaka naye nga ye wangula ye bakire chikao njo
1: jitegedde kati yuno wa mamba
0: wa mamba
1: sibe chiri
0: ateno oli ali wa mamba
1: na yeka akoli timu yeye kwaza letu kutusibude obo ina katalikeka
2: no just kuagaliza bana Uganda tunyumirwe kuagala Radio Simba na yimbira byange tujijumbire fenda kavumba
1: okay
0: toyanza toyanza
1: kale wewe wale nyowe wale
0: omulimi ayagala okubanti nofuna mu kasoli goli ma season yeno ali makasoli wa DK DK aine bika bya kasoli kuliko DK rusanvu nsanvu musanvu DK runana asatu mwemu DK runana asatu musatu DK ruenda chinana mumwenda byonna bika bya DK gosobola kupanti no limira dala bulungi ono agumira akasana ateranga aweka eminwe ebiri nga jona jenkana nkana mukinya oteka mu sige mu yokka nesobola kubange kwa amakungula goyagala kasoli ono akulira wakati wenna ku 9 ne 15 atenga muyiko sobola kujjamu ensawo wakati wa 48 mwenya zosobola kuba ntino jira mu dala bulungi nyo akala mango atenga bwakala tunula wansi okwewala amazi muyingira okufuna amazi agaganyiza okubanga gamuvunza kasoli wa DK omufune kuva ku Faith Agro Inputs eranga wali ku Container Village oba ku Eseria Building emabega wana kasero wasubira kuba ntino omufune ya dala bulungi nyo oba si kyekyo bakubire ku noti 75M 93 84 89 noti 75M 93 84 89 ojja kubanga osobola okuba nti nofuna ya ddala bulungi nnyo ekintu nga bw'okyetaaga akusaidiyo nga bwetuzo katugamba Star Times Uganda Premier League olunaku olwaleero
1: yes emipiira egigwedde giri ebiri ne wabaawo n'oguma si bwe kiri
0: oguli
1: mu kuzanyibwa ndoza tujja kugiwedde tujja kwogera ku guma ogwa 0-0 Vila nebulu mina tuweta kugwogerako
0: nebo tutwe kugwogerako kubanga era abantu bagutegedde dda abantu bangu
1: ekirungi bagutegedde ne butagwogerako Vila 0 nebulu 0 pozi wabade ogamenti gubade gubera gutyogo
0: ono bwa wangula omulana na wangula ku mulundi guno gwade mulundi gwa bulu gwa bulu era kitegeza Vila yali tagenda taina guwangula era ndoza bwe bakoza amalire ne mmanya ne ngamba kirebika bweka tuwe kabera kagenderere kati oguddako gwa Vila mulundi oguddako gwa Vila naye nga bwe batyo basobodde okubanga bakola maliro olunaku olwaleero Vila n'asigala nga tanabakubwamu sizoni ye n'awaka ekyo kikulu nnyo atisti unbeaten run ye yawaka asi agisigazza era nga bwatyo akoze draw ya 7 mu season info kyakuna ne points 0-5 ate nga bull mu kifo kya 8 draw ya 8 n'obonero 3-5
1: bonero 3-5 ani kwagamba ali mu kyo 8
0: bull
1: Polisi ali mu kyakumeka
0: ani
1: polisi
0: kale bwe wambuza polisi nena yobo bwe yagala so kankubuli
1: ogambe Viper ali mu kya ekisooka kesi sina aba mu kyo
0: polisi ali mu kya musanvu
1: polisi ali mu kyo musanvu bulu nabera mu kyo
0: monana
1: okay bone robo meka
0: asatu mbotano
1: hey bola biyao okay so game wendala due to public demand maybe Buhimba 0 Express 2 so Vipers ne URA bebali mukuzanya
0: era ababutagwogera ko ma obadoge enda kumalero kola
1: ani achogedde echo
0: Bawagizi Express
1: Bawagizi Express beba mpo mulimo ogutisa tisa Express ngaba tisa tisa kuvadda ngamba itira kabenge
0: Mavini Wambuga ne Mavini Nyanzi ba Mavini Mavini Wambuga mudaki kankaga Mavini Nyanzi mudaki kansanvu musatu bebasobola okubanga batebera Express onako
1: Nyanzi abera mukodomi wange Wambuga ono alabika okubanga yali banga naye asale kubo asala nairo na deri kamutwale eyo
0: Buhimba bamupe mpiro gwe 10 ogomudiringanwa Nesegeza nti awakaba mkubi mpiro gwo mukago gwo mudiringana ebintu si birungi nyo ngabunza kuba in fact Express am be home and away mtinka mkutinke
1: nakugamba Buhimba bwe batandika okujja mu twagala bana beeka nga bakochi bali kubeeka abazanyi bawo za twagala beeka na bagama nti ekubo lyabo eri okubeera nga baddayo yasi bakube season yemu lyali lirabise
0: Buhimba ali mu kifo kya 10 kya 10 na mukaga points ziri 15 ya kakubwe mipira makumi ya aviri mwesizo nieno Express Square Pass Moto Echiri enachivuo Echisawe Echazimbi wa hamge Echizimbi la timu Express Bwe batyo Bali mchifocha munana
1: Na Echisawe Echisawe chijidemua
0: Bali mchifocha kumi
1: Kuvanga liru mbade mchani
0: Ovone la satu mbu satu Baka wangula emipira munana
1: Bebali Bebali So ogwa vira manyanga yuara ene Vipers
0: Gucha li 0-0
1: Dachi kameka
0: Otuogerera dakika ziweze za katambu lako abiri mutano
1: Okay Encha Walio game emu
0: Game emu
1: Chitala nenek Chitala agwetaga
0: Chitala agwetaga Na yeha In fact chitala tana bakubwa muaka Season yenu Ye muntu omulala Klabu ziringanga nya Ezita na wakubwa muaka Season yenu Neke Vira Viper Nechitala Butepa na wakubwa muaka So Neke agena kuchari ya timu Tana wakubwa ange kubwa muaka Wade mipiro musanvu Neke tana wakubwa anga kubwa mu Jibasa mbiyo kubwa anga basambanga vachade Wawangu deke inane wakula drosatu Weba tovali Season ye wede neke ya guno na yo Ya guno na yo Ya babiri ye mu Season ye wede Na ye season ye no Kuchitala kufomu kweri Nembe ilabu wefana na Simanyi Na hivu tuptu inzi okula bambalizi
1: Tebage na muku vila yolo za neke Unyola aveyo
0: Ya inzi okubayo
1: na kubayo Sila babu avayo Mugambe oyo salunga lia onti wano wali wo Omu Manchester mune We will win whatever the case will be Sweet 18 Hanti ya weze zakati Yebo jibu waka huku Kumina munana Gavu kumina mkaka nagena kumina munana Salongo uli demu wagizi muno wa Manchester United Salongo njakula gomu wagizi ono Oino actually Salongo no mwagizi ya ino kubana ambe ya Manchester United Ono Sweet 18 Kali chuanya chabia mizanyo Abitu wanga tuvudeka ukatono Tuku gamo na kuolua jomu Fumitu wadi tuogela kusonga ya under 17 Walimu Afko ni agendo kubira mu Kuangalia Morocco Bweti Uganda Mwayabade ezanyi ni mpire vileje jomu kwa no Kwa abade jombiri jiasubedo kubira ngekole ya dalabulu nji nyomu fumbe So katuli indizi ya buli indizi Na kuzo mwezi inga 13 Afko neno lwa atandika Dunaba lwa kumeka
0: Na kuzoma zinga 13 rujja kuba lwa kusatu.
1: Lwa kusatu. Wechiri? Kubanga encha mwenda.
0: Kubanga ko. Sande ko. Cheche nakwato kula ila kwa lwa kubiri.
1: Eche wachikwata nyo.
0: Ari munaye.
1: Ngali mulunji nyo.
0: Anti kasaba game ngudo sija kugalwa. Ngomanya anti oyino ku planning ya. Ngudo sija kugalwa.
1: So
0: ajja kuba public holiday.
1: Choko jukiza. Uganda edili mu group omuli banafaba. Ivory Coast, Cameroon, ne DRC, obadi Congo, kale katujite Congo. Chechibinje echo motuli bibinja biri bina. Tuvude yeyo. Timu unako olwencha timu yegwanga yabana abawala abazanya mpira ogwebigire. Ngabalu wano qualifying obo kugenda mu mpaka ze chikopo chensione cha World Cup. Tugenda kuba tudingana ne gwanga lya Ghana. Sincha? Kadiba Stadium.
0: Mpira gwendo oza
1: Gwa abwerere Bana Uganda mugende
0: Mugende
1: Ogwaso kakubatu kuba biri emu
0: Gwendo oza anti tuja
1: Tuetaga Tuetaga guwangula
0: Tuetaga guwangula
1: Tutia
0: Kubanga Chendo oza Nti Tuetaga guwangula Negoro biri Mugwerere
1: Okay So checho mugende ncha Kukadiba wali Fufa Stadium Mpilo kwawe kugendo kubaira nga gubeira Lunako uluwe nchatulabe Oba Uganda sabulo kubaira nga yeongerayo
0: Ya chetu nzo kubanga tunu Ya tukenda kubanga tuwe tulamu kwa katano Sabulo kubanga tukomao Nebile habisha alibi inji nyo Ya wali Richard wali Komero Weba ninyo kubanga kuhuli Kuhuli Riza kusaidia yokubanti no Otadeko omulangira
1: Chironde Galabzi Owe nja ulo Owe waife Okobo utia muna
0: Salim Chivei jinda Wewe nini kwa kuhuri wuliiza?
1: Wewe nini chovei dinda? Mayembe Auto Parts watch seka ugambo cha Faruk Sekalala Auto Parts walieri ya director FA nayo walikwera ngo uliriza bwana Kasirie Samuel walieri eruwero nayo walikwera ngo uliriza Moko Engineer Douglas ugambo utia Engineer Ryan Musisi walieri na mgongo ugambo cha katujezo no sente tukomewo.

0: bakulete dedagali ya Sonico Super 400 OD nga dagali lito omuddo mukasoli kasoli natakosebwa custom fuira nga tanasuka mwezi gumu edagala lino lito omuddo gwonna mukasoli nga omuddo tegunasuka bikola bitano omuddo gwe bikola ebigazi wamuno omuddo ogufaana kasoli nga gwa bisubi omulimi asaasaanya kitono mukukola kubanga yetaaga litemu yokka okukola eka singa atabula mills 10 ku 15 mu bomba ya lita 2 lisange maduka gansanja n'amaduka gonna agatunda ebyobulimi n'obulunzi agesigika.
1: Eno ya Simba News buli wamu amawulire we gaba gonna agesigika ku saawa eno.

0-6-6-15-6-15 Site muhashi yesilumba ufune VIP yencha VVIP na katambula Aka weekend odima 13 Nibajanga vude kumuzinda la ugerumba Mubula manyati VIP ya feyencha Ilikuwa tiket chusibili zenja udovu unji Tiket yeso waka tiket 1 Neyo kubiri jemisa ale kiko Iyo kubiri jemisa ale kiko Fozisibo za udenga wenzu kuwa ulide Yensha Club Brugge Berigi Yama ida kupa samba club ya St. Fiden Nga Club Brugge ya chaza Mipira abidi mwagu mja sendi wakupira nga chaza club ya St. Fiden Club Brugge Agobieke mipira Kumina munana Yensho kufuna wini kukutimia St. Fiden Aliko odi ya gumunya vitano Chewisi mguali jie mungereza kubido game za Sendi kupira nga sambe za lijo mukaga Nito kubwa Liverpool aliko odi ya gumu kanana bisatu Ndaba ne Bayern Liga juwangu la dasamba kumalayo Wabula game zomu samvu za simbe sinka na Wolfsburg Bayern ya bada wangu la wangu zino kuwangu lo guencha Bayern ku Wolfsburg Aliko odi ya gumu tano bisamvu TS Goffenheim samba fada Bremen encha TS Goffenheim games omunana za simbe Wakubeda nga sinka na fada Bremen TS Goffenheim afinye kuwini zomu samvu Kuwangu lo guencha aliko odi ya gumu nyabitano Ndabayo ni Croatia mpira kumina gumi jasembe kubina nga Dynamo Zagreb samba Jalijo Croatia gubieke mpira kumi kweja kumina gumu Nchoko kuba Hajduk Split aliko odi ya gumu kakaga Manchester United wangu de games ezali jezomu dilingano satu za sembe kubina nga samba Nchoko kuba club ya Sunderland aliko odi ya gumu kenda Russia club game club league mpira umesambe jaliji yasembe kubira nga samba kubidwa ko mukaga nicho kubwa kasimpa saliko odi ya mitwalo 310 Steven igawangu de games 5 za sembe kubira nga chaza club ya Stockport County nicho gwa chaza aliko odi ya bili kitundu so gwa betting aitao Bila la mbeleke mbile seolo mfunda kwa kade Volumba kodi ojevi singa kawo Tickets zensenge sobu nungi VIP ticket yencha eriko tickets bili VIP set zilibili ya ziliko Set zilibili ya ziliko VIP unafunyaka VIP kencha baba Namba esimo esimbi ayo bili ye mutano mwenda Unafunyaka tambula ka weekend yodi ya satu kunamba esimo esimbi ayo linane satu Unafunye VIP encha ilikuwa sets bili za tickets zili bili by the way Namba yesu mwesimbi ya vitano anamwe mu Unafunye katambula odi 30 kunamba yesu mwesimbi ya yu Tane mu bili yu na kajie kunamba yesu mwesimbi ya 0 mkaga muenda Na kajie kunamba yesu mwesimbi ya yu Ulisambu watano munana Unafunye katambula kunamba yesu mwesimbi ya ulisambu mkaga muenda Na kajie kunamba yesu mwesimbi ya vitano chingana mwe mu Namba ambalaba Nebo janga mfude kuwampeo uge lumba Lumba baba uu Onategide VIP uwe uma Ono VIP ajijeo eyencha Kunamba yesu mesimbi ayo Biwiri atano munana Ono VIP ajifunye kunamba yesu mesimbi ayo Lukaga satu mwemu Simbu de Muganda wangigwa Timbu de Simba Impelugo medembe

0: kaga. Engudo ze wachiso mukaga. Ze zigendo kutuse kavumba. Kuruo. Uli muntu damo vumbule sanyo. Nga simbe kutusa ko final. Yane imbira biange biri abiri mukaga. Awana mwinaba vumbie vumbie mumu miaka.
1: Olu na mwewe tuwarula mbie nsanyuka. Kalango kano. Kakusabo kore chintu chimu. Obere ye kavumba kuoruo. Mubituli vyerere vya kavyerere. Tuyoketu kufurunge musanyu ya simba. Eritenkanika. Tobuza vya sente. Oja kusobola. Awali simba. Mwena musobola.
2: Ngoko sisa momo, buliwo sasule vimte vita suka nkumi tano. Okusasula tuti mbibuwa sente yona. Ewe muku nsonge kusasusisebi ya maguzibyo. Ngoko sisa momo, chino chikuyambako. Nobu tatambula na sente nkalu. Kwa sisa MTN momo apu. Obanyiga star, emu kaga tano star. Satu hash, osasule bulicho ya gala. Mchifo na woli, akasera kona. Gula bulicho ya gala, amafuta, nevi singa wo. Oboko le shopping, ngabu ofisa. Agogemanyiga momo. MTN momo, erunga mizibwa Bank of Uganda.
3: Amawulira agasanyusa ku sabuni wa White Star Magic gagano endabika ye chusidwa ya mulembe nyowe wao ninge ebirungo byakolebwamu bisigadde kyekimu ekitagenda kukuganya kwera bila enjo za yengo ezo ebanga lyonna sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyuza era mukakamu eri olususulu nga atali mwaka woke ni mwaka lunjo okuzama eri engo ezo kozesa sabuni wa omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja we wao nga tachusiddwa.
4: Masula kapira huko kabadde kaoni neno nyevi visi bilaba. Onanga butagula nyama chichi.
5: Mwami, uye chiko pirao masala.
4: Chiko?
5: Ahabikola vyona vyona. Hey, uomedwa mwami.
4: Chiko takola yo kafi. Kati abafumbi wa mcherebo nabali kumotindo. Bako zesa chiko pirao masala. Ononga afuro mcherego gwenja ulo. Nabali nebagwe unya. Kati wefu nile chiko pirao masala. Kunusu vivili zoka. Ofumbe pirao wa uome mitagambika. Wefu nile chiko pirao masala. Okuva maduka aga kuliranye. Kunusu vivili zoka. Chiko pirao masala. Akore duwa ba sex spices. Aba kugumu virungo. Aba kore na chiko mchuzi mix.
2: Ngoko sisa momo, buliwo sasule vimte vita suka nkumi tano. Okusasula tuti mbibuwa sente yona. Ewe muku nsonge kusasusisebi ya maguzibyo. Ngoko sisa momo, chino chikuyambako. Nobu tatambula na sente nkalu. Kwa sisa MTN momo apu. Obanyiga star, emu mkaga tano star. Satu hash, osasule bulicho ya gala. Mchifo na woli, akasera kona. Gula bulicho ya gala, amafuta, nevi singa wo. Oboko le shopping, ngabu ofisa. Agogemanyiga momo. MTN momo, erunga mizibwa Bank of Uganda.
6: Ono ya mantu wabi nyumiliza mbitoni yawe. Ndofne wano. Mbokola! Wetwe nyumiliza monsi ya fe. Ne imbira biange. Chitofu. Ne imbira biange. Norwe songe yo. Tuli mutuona mukadde kano. Mune imbira biange. Tukirizi ganyanti wetu na maria kano. Kukinye yeso ondeyo. Wandimo mwabuzi wa fe leiro. Kajama tukona kuno ugula. Kano keka sera mulindwa.

0: Kaka,
1: get out.
0: Na fedwa yetu linzo utuka usinge waso kende singa tuwa vude woda. Kolabo agena kuji imbane Chibuyaga. Katigweda wali mada.
1: Chibuyaga ndongo kundongo, tukende.
0: Sako na ya mpita musaki na hivu ngabu wali
1: kwa fana. Ovawa.
2: Mva chitigoma, amanya anze Chibuyaga. Banda yensoko kwe bazaba ntu wanuba manga. Omuli manager Julius, mulongo waswa, Abudu Muzinde.
1: Aine chitibwa chicho itaina kuleka yu.
2: Mulongo wa somu sami.
1: Aha.
2: Ne Abudu Muzinde wechi zindale chitigoma.
0: Omugaga uno ya kute cash.
2: Kati akensu somugaga wange nsensebuse. Nsensebuse nsi mabongiro.
1: Okay, hit song yo.
2: Hit song ngenda kuimba biri babitya.
1: Olimba ezimu kunyimba enkadde.
2: Akalimu.
1: Akalimu ha.
2: Pita nyo kuveru gazi, nevevu zomu nena alikuchinga na yevi nevyo kuwasaba chiga. Ntera nembita nefata haba nyoro.
0: Kale. Kale, kale. Okay. Aone tugenda kukape dako. Juki rantibaja bana abawala nabalenzi bana. Otio? Amanya gosebo.
3: Amanya mpale mbaya.
0: Mpale mbaya kalangala wa imiri datia
3: kalangala sofa monsawe yange mulimu emitwalo 10 na gumu era mvude kumutala mawangala bukerere
4: subiri yo tuogera choina muno tubulire subi subiri kuli
3: muda wa subiri yange chiamani wa fowe cha alo musokera zaalo ya mpise ne mpita yone tuogera muna angamba antikabe ko chankolera okumala ya kasenta ako
4: chitunonyecho kale netugenda mtelevu nyo hitio evadechi
3: itiyani ofunanga heli nyali obero chiyita chinyabonga muli mu bedi.

0: kabira.
1: Nyabule nyanya. Awo malagati bawe bawe. Jeje bagambe. Beti bawe bawe. Kale kakati tuze. Bano bakubye nyo. Bakubye mwana gamete for the body for your children. Inagawa.
2: Okay, tugamba MTN. MTN imposi za teba kujukiza usabalo kwira nga osasula ebya maguzi byongo kuzisa MTN Momo. Just download app ya MTN Momo. Obele imposi ingato gule bintu kutani ya kukusiri njise kuvakulu kumi paka kukumi tano. Toina sente zitemibu wako. Ate imposi bezisu kama wina kasente katini nyaka kutemibu wako. Kulachio tambula ni cash. Kuzisa MTN Momo ngonyiga star aemu mukaga tano. Star satu hashi gwa ina kama pesa na ye gwa ina smartphone. Just download the MTN Momo app.
1: Mnyuanyi wange chubia ganku tade musala. Sisha angu cha kuyimba ngo mzade wali.
2: Ambia lwa abazade tuwa imbanga. Abele li nakugomla oli ku stage. Ya tudeno wansi na chubia gawange. Kare chubia gamuita muli imbachi
3: Houseman.
2: Houseman. Houseman. Okay.

0: Semeyo mokuru gwe mwalonda kulira kanso nkedde kumaliri nga nongo sangogole chivuga naye gwe numbye mugeto eyo kazambi asula mu nyumba era ndiddayo mugeto ngogole myala njere na makubo ensonga eriwe ndese mishoni ya lere ndese we buyumba buno buli ku makubo nga mama Joani nawe nzize kusende ngazi ye chivuga vuru kusaba ofulume nkamenye akayumba okalaba mukubo bwogano okimanyi nkozesa fosi gulede kamenye kusaba ofulume nkamenye akayumba okalaba mukubo bwogano okimanyi nkozesa fosi gulede kamenye
1: wabula simanyi neya obonyuzo kunumba wabula simanyi

Siko yonsiko kazambi mutya yonsiko mwale yonsiko yonsiko toyo jirese waka yonsiko nsiko mostamye weyambe yonsiko nsiko toyi yeri waka mwale yonsiko nsiko mostamye weyambe yonsiko nsiko toyi yeri waka mwala tuende kutwale waka netutambula nga wala bityam nene gumia gumia na yenga binu makufa utavira kum nene yononera okutuka manju yeto inga stiefuna nenga mbobo nzita nzitevi ange vikomye wanu bali

0: Tugenze wa Kibuyaga. Luyimba ki?
1: Taata wo bw'aba yazze mu church mu sukulu kwaya nga muyimba. Omanyi nti ebigambo bikubula.
0: Ogambe biri babitya?
2: Pastor Wilson Bugembe.
0: Omwana ono. Ye anateeka wawo omusajja wa gundi.
1: Muterevu nnyo techno. Kasangati akutegezako mukwano nti gwenna olina obwetaavu bw'essimu smartphone ez'omulembe ate ne mapeesa ezirimu original Tekno Kasangati yazirina. Akugamba nti essimu zirimu original ate nga mu bika byonna byonna by'oyagala essimu zaakuwa ziberako garanti. Essimu mulimu zi Tekno Samsung, iPhone, iTel, Infinix, Redmi, ZTE, Honor ate ne zi Tekno z'omanyi zi 50, zi Spark 50, zi Common 50 zonna essimu weziri era nga yatuusa dda wano essimu ebyapa. Chinkana, esimu egenda okuwebwa omwana omuwala oba omulenzi, omuwanguzi president wensi ya nembira byange 2026 ebalibwamu obukadde 2 bulambirira eri mu nfo tugirina teriko kugamba nti ate ya jojuzi na luli. Tuliko promotion eya kibanja mpola era nga mu smartphone zonna ojja kubanga ate osobola okufuna essimu ku kibanja mpola. Aba Tekno Kasangati basangibwa ku Mutasa City Mall e Kasangati baine duke dela ku mafuta ga Touch Energy e Kasangati okulina Afro Club maso ga katale ke Kasangati akapya ate nansa na bali ku mastowa awali emiti gya kalitunsi batunde mu kubo eri de chebando ojja bakubirako ku 0703 2498 5 ku 0703 2498 5 ye Tekno Kasangati.

0: Amasanda go gakwata agakabani tegansiwa boneti chokate wewana Ize no urumuru wantasa yali yakiwanyi zoro nali nywedde wabula wantasa Ize nenyasi jowana sigirabye imwagine beti bakukize imukwano kakana zetonsesa ibyo yuhanda bobona obasobola
1: nyina nyashi yange
0: oli nampafu oli nampafu
1: ze nyina nyashi yange towakana
2: abanyashi nenyashi esi abobuwafu akaishongoro kamwe
3: Nenga tuongele kujukiza nti kavumba kavumba na chi.
2: Kavumba na lo.
3: Kuzo mwezi nga mukaga, ruvera mukaga, umwezo gwa mukaga, biri abiri mukaga. Habari wansuwe miyake nkaga.
2: Atu wakajemu.
3: Besu.
2: Bayo, banyize.
3: Okusisinka na habari waguruwe miyake nkaga. Hale mjemu ndanga mukaga. Kuvanga fewe tido kubate nga tuwakaga mukoka tene.
2: Oko mchala ngo ya gara muami aleme kubira mpozi zinga atazile mele waka koze sa sech spices ebilunge vyo bilunge nyo sika sika
4: sika wadalise programi yoku noenyeza
2: chiko pilao masala kechirungo chogendo kuteka mpozi za temu mchere obere mpozi zinge meleo tediba chiko pilao masala aba sech spices beba kugama ntimunange ogenda kubira bulungi nyo dala tugenda wani tukujukiza Simba Automotives bano batu wade pichipichi yomu wangu za tempozi agenda kubira nga awangula ensi ya neimbira byange presidenti bamu wade pichipichi namba jagenda kubira mpozi ngate avuga baga mbaina pichipichi ezenja ulo omulizi boss chikumi raptor chikumi abiri mutano baina butukutuku sisi bili atano sisi bisatu atempo zidabo ne single tires weziri bulungi nyo kube simu zino emwe namba zino zonda za office benda kubera mpo zingate zikuba misana kuba ku 0800 33 36 nkaga mukaga eye namba ya bwerere kuba ku 0800 33 36 nkaga mu mukaga okumanya bisingawo oba 0758 12 21 22 0758 12 21 22 obere mpo zingate ogula pichipiche eno bagamba agenda ne deposit wa mitwala 5 obere ngojifuna kuloni keka singo kubera akakantu akakulufuna mitwala 5 wojija genda wewole pichipiche eno gisasule mu mpola atugenze mpo za temu wala dobozi hamo itamuluimba chi
5: Bladina ndibakoya
2: Bladina ndibakoya

0: Besi wa kubaya kwa tamuchizi go mugongo go diva jamu.
1: Katimba vulira chukwe.
2: Bade sijanga kwa mde imbira biyange. Mpunze. Mpete yo. Era ngende kalangala.
0: Alangi nite.
1: Musa.
2: Omwana ono. Kuchiro chakoze. Nze mulongo waso msamize. Omutoku bomwana wakatonda. Sakiba chitigoma kulusozi. Mutele deke mtuwa lukumi kutransport we kalangala. Engoma ya kubye. Mwala bilalamu.
1: Kakati mtu wadde obuzibu bana
0: mwa. Jeje. Wale ola bya kensebera ne ba president ababiri ne ba vice president ababiri.
1: Ateba ngawo. Ewa no wetulaga. Abana tubadde tubalabula. Tumwegenderezo mutendera guno. We gusunsulo omuntu abagenda kuki? Kati tugenda okuva kuguno. Omutendera gwe tuddako tuguyita sala wano. Kati atogo guli dedire. Hey. Kubanga buli mwana ayingira mu luyimba lwa munene amukubiramu. Emitwe minafawo wano tigusomoka. Omutwe munefu wano tigusomoka. Wenywere nange nywa.
0: Sitaka jiri. Siya wasimairo.

Ngaira kusula na jembe Tebiba techa na mtolo waza chilala Ayupana tekiti waga itisi Siritabu kumunya kasuka lala Kati mami

0: 관계 물어서
1: 이제 주토파인가라 하려고
0: 가래
2: 부부 나게 지보가
3: 지보가
4: Saidi
5: Agami,
4: Saidi
5: Softy.
2: Ye manager wo. Eh, manager Saidi. Waze na ye.
5: Ali machine ndiye mpozi kati.
2: Ali machine ndiye Saidi Softy.
4: Saidi mumbulize.
6: Vacuum big machine ya mteka wa. Very good story. Construction ni wano. Ebadde genda tula bulungi nyonyonyo mu original.
2: Yes.
6: Bakwa waluwo. Mwana mwala wasi katide. Mm. Na veranga. Akono domulenzi na atacha mukabulunji.
2: Yeah.
6: Na hii yonga. Story construction. Ebadde ilimu a lot of tension and suspense.
2: Akawoko kafu.
6: Chitaliba. Kumutu wa sangi duwa munaiti.
2: Munaiti.
6: Munamusaba aga. Best friend wo.
4: Nampala kajiambo.
6: Mwana mtu mtu mtu nampala. Kami nampala mwaka chati. Hiyo nangosi nisewa.
2: Wow. Kwa
5: omobisi gwenjuchi, ogwetaze, ogweka munge chirungo.
2: Olaba angabu wacho gende. Nafe kubachala. Erebo chito mchukulachi.
5: Wechidi.
2: Erebo chidi.
4: Erebo chidi ba.
5: Tuko jukiza abana fempoza ataba KBJ banompoza ate bakutusa ko mubisi gwenjuchi ogutali mu kirungo kyonne kitabuddwamu era nga bagamba basobola gukuwa mu buli kipimo kyonna basobola kukolera delivery wonawo libagukusanzawo kuva ku half liter okutukira dala ku liter 5 ku liter 10 ku liter meka yonna yonna babera nga bagutusa yo kube simu eno gwasobola kubira mpozi nga ate ogwetaga kuba ku 0 musanvu 0 3 2 8 8 13 okwira mpozi nga tomanya ebisingo tugenze mu luyimba singo ate nendo za dembe ya soka weyo kawayo kubanga dembe ya soka weyo kawayo
2: dembe ya soka
5: tuwe ya kagamba awo aha teyaga bina namba ya simu nuli
7: ngenda kuda ngenda jigabe bane kalangala yazene byo kyazene bya twina estate mpya masavu emutundu bane bulija bambuza bane twagala kumpine ekibuga njagalanga ninyawe 12 okugenda mu kibuga wano ogenda kutambulawo mukwano okuva emutundu paka Kampala to boli nyawo lwaki na mafuta gali nyate mzee yabagambi mutambulo ba musigale waka
5: yabagambi mafuta bagamba
7: kalangala yazene estate chi mpya mutundu enge wa pastor to mu kibuga makati Mchibuga wa? Atinga rachi tukira yomu kwa ano. So, kalangala yazina estate mpya. Kuteka teka na estate ndala. Era, egenda kubira na lumunji. Mwema ina bagalo sula. Eri waguru kurusuzi. Na lumunji ndoza mmanyi yobu lunji. Na mwaga mafere tuwaga la noizu wa chibuga. Na mwetetuwa bila bide ikasanda. Na ikasanda tetuwa bale tedatano kuchikumi. Etaka deni. Wabaga lo ukulima. Wabaga lo kura project nene nyinyo kwa manjagala eka. Tano no kuambuka waguru. Enamba ya fe edi 0 musanvu 5 2.
2: Mpola mami. 0 musanvu 5 2.
7: 0 musanvu 5 2.
2: Kuminemu.
7: 0 5 1 4. Then walon then abala pasa abagalo
5: kwa kumchenu. So kademwe yo. Ebademwe yo biyariana.
2: 0752 11 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7: 0756 0760 76 4386
2: bakastoma mukaga 0 nsavu mukaga anamo 3 chinana mukaga oba 0 msavu 5 2 10 0 5 19
7: edanga office za fezi sangibwa mengo kuna iga sibi andala plaza edda weba itanga katale nekati edaba chaka ita katale oba walu na mafuta ga shell tutunode musume uli ya sa apple tubera okuva Monday paka Friday weekend tuwazi wayo edi abo bannaffe abasinga okwagala bato wala mu field ne wobo yagala okutusanga ku office za fe tubera okuva Monday paka Friday kubira dala kusawa bili ezo kumaja paka sawa 10 mpozi nsaba kuisawa wano katono nnyo bakasoma abaffe abalungi namba za fe zino tuzisoma ne tusabazibeza business tubagala nnyo tumanyi naffe mutwagala nnyo mulekerawo tukubire simu kusawa 10 ezekiro mutukubira kusawa 8 mutukubira kusawa 9 ne 10 ngakutya
5: namana na gamba esimu eno ngisanze mu simu yange
7: bambi tubagala nnyo bambi nedda ekintu ekyo si kirungi tubagala mugambe omukyala tatuddamu omukyala yanyize esawa ezo mbi nnyo ate nga ndi mukyala mufumbo ate okubeera omufumu nabo obuvunaanyize
5: Vila kanayo chanyi budde bwachiro akube simu
7: mbamba mbaloleza ko estate champion eja nga tubaitete nkanyiza so namu abagala okunda baba customer nga balaba singa wa money chirala mwino muze bambi simu bimuja ku office nga munonya abasinga ne mutukanga siriwo ne munyiga so konkubire ku simu obo yagala okunda ba mu buntu banange takali entunda siri teka mu office libera mu field takati sagala wekange nyo kujenda ku bilo leme kunda ba nga toze ku office ngati nga tonkubide byentunda bili eno mu field mpozi jango ngambe madam dembero njagala kula bako kangusanga ku estate yejeza njagala gula yaka plot kamu ebintu nga ebyo.
5: Okay, tugende mpoza ata kuluyimbo luddakawo mwana mwalali ko
6: njagala kuongera ko katono nyo wali apesimu banange simu ezikubibwa obuddo obususo bwekiro namu mukimanyi abaana abazaalibwa nga bagezi bateredde batera kuzaalibwa mu budde tumbi bweyo tityo kakati abaana muyinza okuzaaza abantu abaana abatatuusi bebaana ababeera nga mwana tafana
2: ayongerako kutu
6: mwana tafana mwana ta kwa kananga tazali atafana nye kitawe ubo kitegedde ngafana nye yakube simu mukaseera ako ochuli kati ebintu ebicho sibirunji sibirunji kale ne tugenda kugundi
5: anaji so same
0: yagali zofune
5: luimba chi
0: walukaga meba kusana
2: breaking news
5: yes
2: Umlodi engineer Ronald Mugomba Rasa
5: yeah.
2: Agambye nti omwana mulenzi wenywe nange nywa amwongereddeko emitwale 3 ukalangala we
5: inshallah alhamdulillah baraka wa fikum engineer
6: nedo zojja kwangu jimwa
5: okay

omumwagwa gukutema ye nga waddo okweyagaliza si kibi laba omumwagwa gukutema ye nga waddo okweyagaliza si kibi abamu mumanyi n'okwesoma mbunalulayina emimiro gya pinki kyokanga tomulabanga nako waddo okumanya nti obafuse wano timumanyi n'okwesoma mbunalulayina emimiro gya pinki kyokanga tomulabanga nako waddo okumanya nti obafuse wano